kasa ti jolo oto ninu esin kesin ta ba wa iba se esin igbagbo iba se esin miran ohun ti olorun be lowo won ni pe ka won sa ti je olufokansin olooto wi pe awon mo wi pe ni ojo ikehin ati on tele jesu ni o ati on tele elomiran ni o wi pe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba orun ki se be o o ni awon ti o gba awon nikan le afi agbara fun lati di omo olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigba ti a ba ti je wose wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo olorun eni o mu wa di ajumo jogun pelu jesu christi wo ninu romu ori kejo romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti a nse amona fun lati odo emi olorun wa awon ni se omo olorun o sese ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o sese ki won joko sori awo ki won si ma so fun olorun wi pe olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ona ti mo rin ti ki ba se ona olorun sa fona han mi o sese ki awon wonyi ma mo ijile iru adura be sugbon ori wi pe lesese olorun a ma mu oloka bibeli lesese emi olorun a ma lu won ni kumo ese ti won da ni igbese aye won won a sa ma so pe olorun fona han mi ti ti o fi to won si ona ihirere awon won ti a se amona fun lati odo emi olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin wi pe ko si igbala ninu elomiran afi ninu jesu christi nikan soso awon wonyi ni o di omo olorun nipa igbagbo nipa ewenumo ese won ati nipa pe ati dariji won wese kedogun nitori eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi isodomo eyin ti gba emi isodomo nipa yi ti awa fi nke pe aba baba bi ki ba se wi pe emi isodomo yi wi pe olorun fi ta wa lore a ki ba pade lopopo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade nibi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade nibi esin olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa olorun fun ara re nigba ti o ba ri wi pe a nwa ojubo olorun a nfe ri olorun a nfe sin olorun ohun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti olorun ti fi oye ese ye eni ti olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri pe alaafia olorun ti de ti o ri wi pe isegun lori ese o ti de si igbese aye re o ri wi pe olorun se o ni olori re o fun ni emi isodomo je ki o ye o wi pe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o sese a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni olorun se lori lori ire wi pe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe oluwa a gba ise ori igi agbelebu ti jesu christi a gba gbo nigba yi gan ni olorun fun ani emi isodomo wo ese kerindinlogun emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise emi ti kara re ni o ba emi wa jeri wi pe omo olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina da npe won to je wi pe bi enikan ba tin denu ijo won ma gba lowo an so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari ki se ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo olorun a o le so enikeni di omo olorun a o ti le so ara wa paapa di omo olorun bi o ba je wi pe aronupo ada a ko ese wa sile a gba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise olorun se alufa ti o ba n so fun enikan wi pe aha gba to tin wa sinu ijo wa o ti di omo olorun lai ni awon ohun ti a n reti lowo eni ti o je omo olorun lai ni awon ami

0: ni oruko Jesu Christ Olorun wa Olorun alagbara adupe fun awon eri ti a ti gbo adupe fun ise iyanu meri iri ti en se ama we pe bi e ti se fun awon elomiran e o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu ama we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun nitori be ni a se ni igbagbo igbagbo ti ko gbo ti ko ye wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe wi pe ni asale yi bi aba tin daruko Jesu bi aba tin gbekele oruko Jesu bi aba tin gbadura loruko Jesu bi aba tin fi eyin ti eyin Olorun alaye be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu nje awa bi awon ti igbani bi won ti wa awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba awa na wa loni an be yin we pe e o fi owo kan ni kokan wa loruko Jesu gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun ajogunba gbogbo egun idile gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu bi oro wa yo ti ma lo iwasu an be yin we pe e ran oro na jade yo se ise idande ise itusile ise iwosan ni ara enikokan loruko Jesu eje ki aro ki o fo fayo ki oju apoju ki o la ki awon aditi ki won ki o gboran ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa agbagbo wo pe e ti se of oju wa ri of eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se nitori wi pe agbadura loruko Jesu Christ Olorun wa ejoko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa nbere ibere kan lowo wa sugbon bi o ti nbere be ni o fun ara re ni o tun fun wa ni idahun ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketa di logbon wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara ibere ti Olorun bi o lasale yi ni yi we pe o won ka wa ti o soro fun mi bi o ba wo igbesi aye re bi o ba wo wahala to doju ko bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re bi o ba wo oke soro tabi oke tiju ti o wa ni aye re Olorun wa bi o wi pe ni asale yi ohun kan ha wa ti o soro fun mi bi ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketa di logun oni a Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re oni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi ko si ohun kohun ti o soro fun Olorun ninu aye re ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu bi aba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju ti o mo ohun ti Olorun le se ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se ti o mo ohun ti Olorun fe se mo gbagbo wi pe Jesu Christi omo bibi Olorun kan soso o mo Olorun o mo agbara re o mo ti tobi to re oni o wa nso fun wa ninu Matthew ori ikokan de logun ese ikerin de logbon Matthew ori kokan de logun ese ikerin de logbon Jesu so fun wa oni sugbon Jesu wo won o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun eniyan ni eyi soro fun sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan ko gbogbo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loruko jesu ninu Marko ori kesan ese iketa lelogun loju kan na baba ese iketa lelogun jesu si we fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loruko jesu nitori we pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro olowa ohun ti a o so fun ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni bi a ba ti n so fun gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o si gba ki o si se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wi pe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loruko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wi pe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si olopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won o pora loruko jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo na ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko se le ran ara re lowo fun odun meje din logoji gbako o ri iran lowo gba iran lowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan na o wa loni agbara re ko si yi pada obirin kan ti oni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejedilogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo we pe kristi pelu agbara nla re o wa nihi lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya to si na ohun gbogbo ti o ni tan to se we pe kaka ki ewe agbon re ki o de nse lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu isun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule we pe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan n pe ni ko sese okunrin were ara gadara ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu ti won so wipe oran eleyi koja sesese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi so oro ase oro agbara logan ni atu okunrin na sile o
1: ti wa da wa loju gbangba bayi wi pe ni waju Olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko sese mo si gba wi pe asale iyanu tire o ti de mo ni ise iyanu tire o de lasale yi loruko Jesu ama sare wo koko meta ti a o gbe yewo ninu iwasu yi bi abati npari lese kese lo dide to gba ise iyanu tire arun a so wo pe o de bo se gbogbo awon nkan to de o nisisiyi won so fun o wi pe o di gbo se a o so di ominira loruko Jesu koko kini awon akanse ise iyanu ti Olowa se awon akanse ise iyanu ti Olowa se koko keji awotan awon aisan gbogbo ti Olowa se awotan awon aisan gbogbo ti Olowa se koko keta ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ikini awon akanse ise iyanu ti Olowa se ninu Exodus ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun Exodus ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun Mose sina owo re si oju okun Olowa si fi afefe lile ila orun mu okun bi seyin ni gbogbo orun na o si mu okun gbe omi na si pinya awon omo Israeli si lo ninu aarin okun ni ile gbigbe omi si se odi si won li owo otun ati li owo osi ori ohun ti Olorun se nihin nigbati o fi ara re han ti o je wara re wi pe o ni Olorun alagbara ninu aye ti awon bi o ba ni igbagbo to lagbara yo se ohun meri ri ni igbesi aye re ohun ara oto ni igbesi aye re loruko Jesu nihi yi ni a ri wi pe o se ohun to je kayefi fun awon ti o ni igbagbo to gbopon opa lasan bi a se ma nso ni ede wa ni Mose na soju okun ti okun yi ti o si pinya opa lasan yi na ti ano si okun popa ti o pin niya agbagbo we pe ki se omi pese pese ti a ro we pe boya ko se nkan kan ni apin niya nitori odo yi je to be ti o je we pe o gba gbogbo ogun farao lo to n tele se ati gbogbo awon ti

bi ohun ti a ka yi bi o ba ye wa bi abaje ki olorun ki o ko sinu okan wa a o din irin kirin do ti a rin ninu aye a o din iko mo fe lo si abule mo fe lo si yin mo fe lo si ohun eyi ti o nje ki a pa eko ojo aje ti o nje ki a pa won je a o din won ko a o wa lati gbo oro olorun bi ohun ti a ka yi bi o ba ye wa dara dara a o pale mo oja ti a nta ni akoko ti o ye a o wa lati gbo oro olorun je kin tun ka si o leti bi mo tin la aye o o si re o sile o si fi ebi pa o ohun ti a n so fun wa nihin ni wo pe olorun din ounje ti ara ko ebi pa wa die ke a ba le fi aye sile fun oro olorun nitori ohun ni ounje emi mo fe ki o wa ara re gege bi eniyan meta ti o wa papo si ojo kan eniyan nipa ti ara eniyan ti okan eniyan ti emi o sese ki o ma ye o ye olorun sugbon teti sile ninu awon eniyan meta yi o nfi ounje fun ti ara ni igba gbogbo o nbo ara yi ni igba gbogbo ni e meta lojumo ni ojo meje ni ose e je ni igba mokan lelogun ni ose kan ni o nbo ara sese apere ti mo nse fun oyi feti sile dara dara eni meta ni o wa ni iwaju re eni kan ninu awon meta yi o fun won lounje ni igba mokan lelogun ni ose eni ikeji o fun ni ounje ni ekan sosho ni ose nitori we pe ojo aiku nikan ni awon elomiran ni won wa si ile ijosin lati gbo oro olorun ojo aje won o si nihin ojo alamisi eyi ti se ojobo won o si nihin ounje ekan sosho ni an fun iru eni be iketa a o tile fun ni ounje kankan rara so fun mi gbati eyi ti o fi eyi to je aropo fun ara o ndagba eyi ti a fun ni ounje ekan sosho lose ko ni pe ku eyi ti a o fun ni ounje rara nko iku ti de o ye ki a mo we pe ara okan ati emi o ye ki a ma bo won ara ki a bo pelu ounje ti a nje ti a nfe senu okan ati emi wa ki a ma bo pelu adura ti a ngba pelu isin ti a nsin pelu orin emi ti a nko pelu oro olorun ti a nje pelu oro olorun ti a nfa sinu okan wa ni igba gbogbo sugbon bi a ba ti le ni ki a wa ni ojo aje ati ojo bo ati ojo isinmi e meta lose se e meta yi poju nigba ti o je wi pe e meta lojojumo ni a nbo ara o ye ki a fi atunse si awon nkan ti a nse o ye ki a ri wi pe a nbo emi ati okan wa pelu ounje eye je ki n tun ka fun o leekan si o si re o sile o si fi ebi pa o o si fi mana bo ki iwo ki o le mo bee ni ti iwo ko mo bee ni awon baba re ko mo ki o le mu o mo pe eniyan ko ti pa ounje nikan wa laaye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade le eniyan wa laaye bi a ba fe wa laaye ni tooto o ye ki a le ri wi pe a n je ounje ti emi ounje eye a si fi oro eye yi a n fi bo ara wa ni igba gbogbo bawo ni a se le se eyi awon elomiran orin dafidi nikan ni won ma n ka won ma n ro wi pe dafidi je eni ti o mo olorun o je eni ti o la inu remire koja o je eni ti o la iponju koja o je eni ti o wa ni ipo opolopo gege bi baba gege bi oba gege bi jagunjagun gege bi eni ti o wa eni ti o sa kaakiri ti ota nle kaakiri gege bi eni ti o ni isegun gege bi eni ti o ni awon omo gege bi eni ti o sin oluwa gege bi eni ti o josin gege bi eni ti a pe ni eni bi ti inu olorun nitori awon ohun amuye yi ti o wa ni inu dafidi awon elomiran won ki ka nkan miran bi ko se orin dafidi nikan soso sugbon aso fun anihin ni apa ti o gbe ninu ese iketa o ni bi ko

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba awa so aju yin nisisin yi an bebe we pe ki e ba wa soro
2: bi esitin ba wa soro an bebe we pe pelu igbagbo ati igboran gege bi omo olorun tooto a o teso aju lati se ohun ti en ba wa so ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ati lo akoko popo ni igba ti an dahun ibere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese o man je eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wipe elese je olote ni waju Oluwa bi ki ba se wipe iru eni be ronupe wada o si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi abanso wipe ki a ronupe wada e je wipe ki a wa siwaju Oluwa ki a jowo ara wa si ife olorun ki a si fi ara wa lele lese agbelebo wipe ohunkohun to ba wi fun wa lati sinsin yi lo ni a o ma se gbati abati ni anfani yi wipe adi ore olorun adi okan ninu awon omo olorun awa sinu agbole igbagbo ati die bi olorun lese kese de ori wipe ife lati gboran si oro olorun wepo wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife olorun ohunkohun ti a mo wipe olorun gba laaye ni igbesi aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi ati sise ife olorun eyi ni aami ti a fi n da omo olorun mo sugbon ni idakeji a ri wepe aigboran ati isote ni a fi n da awon elese ati awon ota olorun ni a fi n da won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a n ko loni yi ikini ejo ti Oluwa n ba awon olote wi ejo ti Oluwa n ba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerinlelogun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigbati iberu yin ba de je ki a duro nihin o je ohun ti o koni lominu ati ohun to bani ninu je wipe nigbati olorun pe awon omo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wipe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o juni lo bi o ba n pe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati abada lohun gege bi amo israeli ti mo bi oba ni israeli bi o ba npe enikeni oba ti o npe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o on gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda on gbogbo o npe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi aba se aigboran si ipe yi a o ri wi pe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wi pe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si we pe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won o si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta din logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o nba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a npe ni asako eredi ti a fi npe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo ngbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo onina kuna ti olorun npe sugbon ti ko ka olorun si oni a npe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so pun eni kokan ti o je elese eni kokan ti o je asako eni kokan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won se abe akoso se abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yiti we pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati we pe aigboran ati ote ti wa ninu enikokan ti abi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti ndagba a ma ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikokan ninu wa ni o ye ke a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o tin pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ke a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wepe ati sako ni igba popo bi o ti le je wepe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu wepe opolopo ni o ntesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon omo israeli awon israeli won shote si olowa bi o ti le je wepe o ti se won lore bi o ti le je wepe o ti daabobo won o ti pese fun won o ti mu won wa si ile ti o kun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun bakan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a ti nrigba lowo olorun gbogbo anu ti o ti nfi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate se waju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki awo Jeremiah ori keje lati ese iketa le logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo Beni, won ko te eti sile. Won si rin ni imo ati agidi okan buburu won. Won si ko eyin won ki ki se oju won si mi. Nihi ni a ri ti Olorun pe awon omo Israeli lejo. Ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran. Olorun so wi pe oun ti pase fun won. O ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko teti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aban so nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi abaje alai gboran bi abaje olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni tin gboran ki ijiya tin de ba alai gboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun din ni aadorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won e ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni ohun ti ran awon oluko ohun ran awon woli ohun ran awon ajihin rere ohun ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a ti n gba ore ofe yi lati owo oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a o fi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa pe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a n rin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe isota olorun ni wi pe a n ba aye dore wi pe a tun lo n jebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lo olorun bi jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagborin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi se egboran si olorun awa ti a ba nse be ti a nse egboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe adabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon mo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won dara dara tabi wi pe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wi pe esun yi kan na ni awon elomiran no ma fi nsun awon ni waso wa loni won so wi pe ah awon ni waso wa ni fe ni wi pe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo wi pe ife pipe ni jesu ni o fi se ngbogbo ti o se ni o fi so ngbogbo ti o so bi o ti le je wi pe eni ti o ni ife re koja ni jesu christi to ngbadura fun won to nse ise iyanu laarin won to nwo awon alaisan laarin won to nwo won san to se so ife olorun to so fun awon omo israeli bi o ti le je wi pe onife ni jesu christi ife ti jesu christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wi pe a onife wi pe eyi ni won o fi se ife olorun won so wi pe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara e ti oluso agutan so fun onko e ti emi olorun fun ara re ti o so fun onko gba ti o nka bibeli ti emi olorun to so fun o to juwe nkan fun pe ki eyi kuro ni gbese aye re ki e kuro ni gbese aye re se emi olorun to so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan won yi je ki a wo iwe matthew irere ti matthew ori keta lelogun ese iketa din logoji jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okotalu awon ti aran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro jesu christi ni o so oro yi sori wo pe bi jesu christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon wonyi ko gba jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun oro yi kan na ni olorun tun ran si wa wo pe ki a ma se bi awon olote ara ile israeli bi won ti se wo pe ki a gboran si olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun olorun ki a so fun olorun wi pe ife tire ni a o se sugbon ki a to le se ife olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife olorun bi ki ba se wi pe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo olorun wa ninu romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka Romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si olorun nitori ki teriba fun ofin olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife ninu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo olowa ki a to le di eni ti gboran si olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo olowa ani lati ni igbagbo ninu jesu christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wi pe lese kese ni olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe olorun si igboran ati ijowo ara eni eyi je wi pe bi o ba ti di omo olorun olorun pe eni kankan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re ye ke a wo Matthew ori kokanla ese ikejidinlogbon ati ikokandinlogbon e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti asidi ero wowole lori emi o si fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji lakoko Jesu Kristi npe gbogbo elese ti adi ero wowole lori gbogbo elese tin se aisimi tin se laala tin sise sugbon ti a so fun wipe ise ara wa ododo ara eni wipe ko le igba wala nitori be Jesu Kristi o npe gbogbo kan asako o npe gbogbo kan elese o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si hin rere awon ti won ti je ota olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise sugbon ti o je wipe ise ti en se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun ni idalare ni waju olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma nfa ibanuje o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo nki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o npe o bi o ba fe gboran o to ni lati se ni wi pe ki o wa wole lese Jesu wi pe o fe je ti Olorun wi pe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si on gbogbo ti o nso fun wa sugbon mo so wi pe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu nba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wi pe o wa ni aarin gbungbun ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o ti le je wi pe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re ko ni a tin se sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa tin pe eni kokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun awe pe e gba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni e gba ajaga mi si orun yin awa ti o je we pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a n pe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma n se ni abule ni we pe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi n so fun wa ni wi pe a ni ni ajaga yi ni orun wa ki a ma ba le lo sinu aye mo ki a ma ba le se ohun ti awon yoku ti won wa ninu aye ti won se o ni e gba ajaga mi si orun yin bi a ba ti gba ajaga Olorun ajaga Jesu si orun wa a ko ni le lo si ile ijo ti awon aye mo a ko ni le lo si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jo ati iborisa ati wi pe won tun lo eyan tun lo n gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be nitori wipe a nko eko lodo re.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Je ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe le kan si wo pe e mu awa sodo ara yin. Adupe wo pe nigba gbogbo ni e ma npe wajo. Lati je ki imo ati eti okan yin ki o di mimo fun wa. Ati lati se wa lore. Lati se wa lanfani adupe wipe e ka wa ye e pa wa e yo wa kuro ninu aye e ko je ki a ma rin ninu okunkun ki a ma se ohun ti ko to sugbon ni osose le man ko wa jopo lati so inu yin di mimo fun wa adupe e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu ebe wa ni wipe anfani ti a ni yi lati ma wa fun itoni sona fun eko fun asepe awon eniyan mimo an bebe wi pe anfani yi koni re wa koja e koni fa seyin kuro lodo wa ni oruko Jesu bi ese ti n ba wa soro e fun wa leti omo lati se ati lati rin gege bi ilanu ti en fi han wa ni igba gbogbo adupe wepe ti gbo e tun para yin han wa loni loruko Jesu Kristi Oluwa wa eko bibeli ti a o ni loni o je eko bibeli akanse ti o se pataki pupo bi o ba wo akori eko na ni iwe owo re o ri wipe mo fe ba o soro lati inu oro Olorun ki akunkun so wipe a fe fi inu Olorun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Je ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe wo pe e ti ran lowo wa lowo titi de akoko yi. Adupe awon oro ti a ti gbo. Adupe awon ti e ti se fun wa. Adupe fun awon ibokun nla nla ti ti fun eni kokan wa. Adupe fun idaniloju wo pe e wa pelu wa. Adupe wo pe e o fi wa sile. Adupe wo pe bi a ti reti bi a ti gbadura ti a ro mo ileri yin wo pe e ti se ohun ti a nbere e gba ope ati iyin wa loruko Jesu. A si ngbadura wo pe awon ibokun temi tara e te ti fun wa yo je ajemonu loruko Jesu. Wo pe a o ni padanu ohun kohun te ti se fun wa bi a ti de ipari awon eto wa fun ti ipago ajinde yi an be yin wo pe oro ta o gbo nisisin yi ki o se ise ase pe ninu okan eni kokan wa bi e ti ran wa jade lo lati sise fun yin an bere wo pe ogbon ati agbara ati oye ati itara lati se ise na pelu itewogba e o fi fun eni kokan wa loruko Jesu. Adupe wo pe ti gbo loruko Jesu ni agbadura. Adupe lowo Olorun wi pe o mo wa ri ibere o tun mo wa ri ipari ipago wa. A si dupe fun opolopo ohun ti Olorun ti se fun wa. Mo gbagbo wi pe ko si eni to n pada lo si ile ni owo ofo. A le gbe opa ebinisa wa soke wi pe titi de yi ni Olowa ran wa lowo de bi a se ma nso ni ilu wa wi pe bayi la o ma ri a o ni ri bayi bayi. A ti so nipa agbelebo ati igbala wa. A ti so nipa agbelebo ati isodi mimo wa. Nisisiyi a fe so nipa agbelebo ati ise isin wa. Ninu Johanu ori kejila ese ikerin le logun oni looto looto ni mo wi fun yin bi ko se pe woro alikama ba bo sinu ile ti o si ko o wa li ohun nikan sugbon bi o ba ku aso eso opolopo ise se Kristi eti an so ni hin to tobi julo si aye ati si ijo Olorun o ro mo agbelebo ati irobo re. Iku Jesu lo mu igbala ba ara aye. Irobo Kristi lo mu isodi mimo ba ijo. Iye ati Kristi je lo fun won ni iye ati pe iyonu re lo fi iye si wa lenu. Ni toto gege bi ati ka nipa Jesu ti a si nka nipa ijo awa ti a je omo lehin re oni bi ko se wi pe woro alikama ba bo sinu ile ti o si ko yo wa li ohun nikan oni sugbon bi woro alikama yi bi o ba bo sile ti o ba si ko yo so eso opolopo. Bi a ti n so nipa Jesu be na ni o ye ki a ma so nipa ti ara wa nitori wi pe ohun ti o sele si ori oni lati sele si awon eya ara. Bi awa na bi a ba fe se ise isin ti o le so a gbodo se agbeyewo ogangan ibi ti agbelebo wa ninu ise isin wa. Awon ti won ba nko agbelebo ti won yeri fun agbelebo isoro tabi agbelebo asigbo tabi agbelebo inu ni bini ati ti inira won ko le se ise isin to moyan lori ninu ijoba Olorun. Eje wipe agbelebo ati ise esin wa won ma nlo ni fegbe kegbe won o le ya ara won bi o ba ti gbe agbelebo sile lori wipe ise esin re oni je itewogba bi o ba ro ara loye bi ara ko ba di bi o ba di oku nigba na ni ise esin re ni o to le je itewogba ni waju olorun gege bi oro jesu oluwa ati olugbala wa ichi atika je ki aka ese ti o tele oni eniti o ba fe mi re yo so nu ini eniti o ba nse akeba je ara eniti o ntojo ara ko fe isoro ko fe inu ni bini ko fe wahala ko fe asinigbo oni eniti o ba nse be yo so emi re nu o wa nso fun awe pe eniti o ba si korira emi re le aye yi ni yo pa mo titi de titi o fi di iye aini pekan ninu ese ikerin de logbon oni bi eni keni ba nsin mi ki o ma to mi leyin bi eni keni ba fe lati si oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin ije ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si wi pe a nto leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun olowa bi a ba si se ise fun olowa a ki yo le dade lojo ikehin o wa ye wa nigba na wi pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti aba farada ninu ise esin wa si olorun ati si eniyan ni o mo ki ise esin wa ki o lere ipara eni robo ninu ise esin olorun o niye lori popo ni waju olorun bi a o se ma wo ipa meta ninu iwaasu oni eje ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi ase wo awon ipa mete ta won yi lori wipe ohun ti a npe ni agbelebo o ro mo iko kan ninu won a nso nipa igboran a nso nipa gbigbe agbelebo a nso nipa ifara eni robo a si nso nipa sisa apon ki a wo ni okookan sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi eni kookan wa wipe aigboran o ma n ba ise isin wa je aigboran o ma n je ki ise isin wa ki o ma ni itewogba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inu ni bini o ma je ki ise isin wa ki o ma je itewogba ni waju olowa sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo awon ese bibeli ti a fe ka nisisiyi ni won so fun wa awon ohun ti a ni lati se saaju sisin olorun tabi saju sise ise isin si olorun ninu episteli kini si awon ara Thessalonica ni anka ori kini ese ikesan episteli kini si awon ara Thessalonica ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara won royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si olorun kuro ninu ere kuro ninu iborisha kuro ninu ere lati ma sin olorun alaye ati otito oye wa nigba na we pe bi ki ba se we pe ako orisha sile gbogbo awon orisha to wa lowo wa ni le wa ni idile wa bi ki ba se pe ako won sile isin wa ko le je itewogba a ki sin olorun ki a tun ma borisha le kan na oye ki a mo we pe olorun ni oba ki a se ko gbogbo orisha sile ije we pe ki a ro gbogbo awon orogun to le ma ba olorun ta kangbon ki a ro won loye nitori we pe a ko le sin olorun pelu mamoni ninu luko ori kerin dilogun luko ori kerin dilogun ese iketala ko si iranse kan ti o le sin olowa meji ayasebi yo korira okan yo si fe ekeji tabi yo fi ara mo okan yo si yan ekeji ni ipo si eyin ko le sin olorun pelu mamoni ese ni lati kuro lowo wa ani lati di eni otun eni igbala ki a ko awon ohun ti oro olorun lodi si ki a ko won sile ki a to bere si ni se ise isin si olowa ninu Joshua ori ikerin le logun Joshua ori kerin le logun ese ikerin la nje nitori na eberu olowa ki esin ma sin le ododo ati le otito ki esin mu orisa won ni kuro ti awon baba yin sin ni hakeji odo ni ati ni Egypti ki esin ma sin olowa bi ati so ninu majemu lailai be na ni antenu mo ninu majemu titun wi pe bi a ba fe sin olowa ani lati ko ise sile ani lati ko ise ara sile asin ni lati ko awon orisa sile ese iketa le logun nje nitori na emu olorun ajiji ti nbe laarin yin kuro ki eyin si yi okan yin si olowa olorun israeli awon eniyan na si wi fun Joshua pe olowa olorun wa le awa o ma sin ohun re le awa o si ma gbo bi a tin ri awon kan wonyi oye wa wi pe lai si iriri atunbi iriri igbala tabi iyi pada okan ti o daju ko sese lati sin olorun ni itewogba Deuteronomy ori ke

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orí ike dọgbọn pẹ̀lú Dáfídì àti àwọn olórí ogun yà nínú àwọn ọmọkùnrin Asafu àti Hemani àti Jedutuni fún ìsìn yìí, àwọn ẹni tí ó máa fi dòrò àti sátírì àti kimbali kọrin àti iye àwọn oníṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìsìn wọn jẹ́ nínú àwọn ọmọ Asafu, Sakuri àti Josefu àti Nitanaya àti Asarela. Àwọn ọmọ Asafu lábẹ́ ọwọ́ Asafu tí ó kọrin gẹ́gẹ́ bí àṣẹ ọba ti Jedutuni, àwọn ọmọ Jedutuni, Gedaliah àti Seri àti Jeshaya, Asabaya àti Matitaya àti Shimei mẹ́fà lábẹ́ ọwọ́ bàbá àwọn Jedutuni, ẹni tí ó fi dòrò kọrin láti máa dúpẹ́ fún àti láti máa yin Olúwa. Ti Hemani, àwọn ọmọ Hemani, Bukia, Matania, Usieli, Shebueli àti Jerimotu, Anania, Anani, Eliata, Gidalti àti Romamtieseri, Joshbekasha, Maloti, Hotiri, Mahasiotu. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Hemani, wòlíì ọba nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti máa gbé ìwo náà sókè. Ọlọ́run sì fún Hemani lé ọmọkùnrin 14 àti ọmọbìnrin 3. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ó wà lábẹ́ ọwọ́ bàbá wọn fún orin ilé Olúwa pẹ̀lú kimbali, sátírì àti dùrù fún ìsìn ilé Ọlọ́run. Lábẹ́ ọwọ́ ọba ni Asafu, Jedutuni àti Hemani wà. Bẹ́ẹ̀ ni iye wọn pẹ̀lú àwọn arákùnrin wọn tí àkọlé orin Olúwa àní gbogbo àwọn tí ó mòye já sí 242, wọ́n sì ṣẹ́ kèké fún iṣẹ́. Gbogbo wọn bákan náà bíi ti ẹni kékeré bẹ́ẹ̀ ni ti ẹni ńlá, ti olùkọ́ bíi ti ẹni tí à ń kọ́. Iṣẹ́ kéékèèké ní sì jáde wá fún Asafu sí Josefu, èkejì sí Gedaliah, ẹni tí òun pẹ̀lú àwọn arákùnrin rẹ̀ àti àwọn ọmọ rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹta sí Sakuri, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹrin sí Isri, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀karùn sí Netanaya, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹfà sí Bukia, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, èkeje sí Jesharila, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹjọ sí Jesaya, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹsàn sí Matanaya, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹwà sí Shimei, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kọkànlá sí Asareli, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, èkejìlá sí Asabaya, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹtàlá sí Shubaeli, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹrìnlá sí Matitaya, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹẹ̀dógún sí Jeremoti, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹrìndínlógún sí Ananaya, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹtàdínlógún sí Joshbekasha, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, èkejìdínlógún sí Anani, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kọkàndínlógún sí Maloti, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ogún sí Eliata, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kọkànlélógún sí Otiri, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, èkejìlélógún sí Gidalti, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹtàlélógún sí Mahasioti, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12, ẹ̀kẹrìnlélógún sí Romamtieseri, àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jẹ́ 12.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
3: Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé agbára yín kì í bá tì ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí à ń gbọ́ lójoojúmọ́. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí ó ń sọ fún wa nípa ìdáhùn sí àdúrà. A dúpẹ́ wípé agbára yín wà bákan náà títí di òní. A sì dúpẹ́ wípé bí ẹ ti ń ṣe fún àwọn ẹlòmíràn, bẹ́ẹ̀ lẹ ń ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ gbà pé àtìyìn wa lórúkọ Jésù. Ǹjẹ́ a gbàdúrà lónìí wípé ibikíbi tí àìsàn bá wà, ibikíbi tí ìnira tàbí ìṣòro tàbí ìpọnilójú tàbí ìdààmú tí ó bá wà, ẹ mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Ẹ gbọ́ àdúrà wa. e shanu fun wa e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi ki a le rin irin igbagbo pelu ayo ati pelu idani loju wi pe e ko je fi wa sile nigba kan adupe wi pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa ninu orin Dafidi orin Dafidi ori ikerin dini adoje okan eji efa ni atinka bibeli wa loni mo fe ba o soro lori idande kuro lowo inilara idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara ninu orin Dafidi yi ni ati ri ohun ti Olorun le se ati ohun ti Olorun se ni lolo bayi fun awon ti o je ti re o so fun o ni nigba ti Oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni tin laala nigba na le enu wa kun fun erin ati ehan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe Oluwa se ohun la fun won Oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo Oluwa mu iko lo wa pada bi isan isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa yo si ru iti re ki nto se alaye lori eti akaye mo fe ke a lo si orin Dafidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni atinka ohun ti Dafidi ko nitori Dafidi o je eni ti Olorun fi si ipo giga bi oba ki se be nikan o je jagun jagun o je eni ti o ri wahala eni ti o ni isoro eni ti o ri inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara Olorun eti tuni sile eti dani ni ide agbara Olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni Olorin yi lo fi nso fun a wi pe bi ekun pe di ale kan o nso fun a wi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adiwo pe ki won ma so ekun asunrin lai mo wi pe Olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won a je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon Dafidi je ki o di mo fun wa wi pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pe di ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe di ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo wi pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe di ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo Olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wepe se a mo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro wepe ooro jina si igba ti a sun wepe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni wepe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun adabi wakati mewa loju o wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju owa eni olorin yi fin so fun awi pe bi ekun tile pe di ale kan bi banuje tile pe di ale kan bi irewesi tile pe di ale kan bi inilara aini bi o tile pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi pe nbo lowuro je ki atun pada sibi ti ati bere ninu orin dapidi ori kerin dini adoje o kan eji efa oni nigbati oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni tin laala kini de ti aso be o ti o se won ni wi pe wo mo wi pe atun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be ni kan awon omo won lati so di eru ki se be ni kan awon papa won ni ireti ola ireti ojo tin bo won ti ro wi pe ko tun si abayo won ti ro wi pe ko ni si dande won ti ro wi pe ota yo ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wi pe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wi pe abi be ni abi be ko awa ti ati nsun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wi pe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi ati fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wi pe bi won o ba se se abe wi pe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan a pe oruko jesu a so fun olorun wi pe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alaafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi tooto tooto ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu eyo soti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo oye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyunri ti won o bi mori o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale ni gbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o ti n so nipa eri ti ara re o ti n so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa n so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa n so fun awon elomiran ki ipoya ati irewesi ki o le po lo ninu okan won o wa n so fun oni awon ti n fi omije furugbin yo fi ayo ka ewo ni o n so nipa wi pe won fi omije furugbin won fi omije furugbin awon omo israeli won je awon ti o ma n se ise agbe pupo awon ti o si ma n se daran daran won po ninu won nitori wi pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin pupo pupo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wipe bi won ba tin furugbin eru a ma ba won wipe a o mo boya awon ara midiani ni o kan kan won yi je a o mo boya awon ota wa lati Syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wipe asiko ikore de olorun segun ota Olorun mo awon midiani omu okuro o le won jina rere o wa di wipe ni tooto ni won fi omi je furugbin sugbon nisinsin yi won fi ayo ka ke mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o sese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wipe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le ipade re lojorun wa ni ki o po ki o niso wipe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wipe oni ori lo ndun mi o ola ikun lo ndun mi otunla omo ni oyi ninu ojo miran o dabe ni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe iru oyin wo ni mo ni yi a dabe ni wipe o fi omi je furugbin sugbon bi o ba duro ti olowa bi o ba gbekele olowa o daju wipe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wipe a o fi ayo ka wipe ni ojo ikunle alabi amo yi wipe koni si onkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti olowa o se gbekele olowa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ma saka kiri ki o gbekele olowa nitori wipe olorun yo mu ikun lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire itire ni ikore oko ti o ti gbin tele tele je ki awo awon elomiran kini awon ini lara won yi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele olowa kini ini lara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni tooto ini lara mu ologbo eniyan siwin ni tooto ini lara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihin ni wo pe eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si omoluabi tele tele eni ti ki ja ki da si oro oloro tele tele sugbon ko ti mo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon ini lara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti ini lara ti o ba deba eni yi fun ara re a dabi eni wo pe gbogbo ogbon ti o ni wo pe o ti so won nu a dabi eni tin sinwin a dabi eni tin soro rada rada a dabi eni tin so nkan ti ko mu ogbon lowo a dabi asinwin ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo oju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele ini lara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o di asinwin tabi o sese ki o je wipe oko ati yawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o ko gbon mi si omi o to ko si wipe a n bara wa ja ni igba kan ri ko si wipe mbolo lo mbolo ti n bo ko si wipe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wipe nkankan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi we pe beni pe iyawo yi tun ni alinita bi oko tin gbo a ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o tin faraya o tin da bi eni ti o logbon o tin da bi eni ti ki se eni ti a mo tele tele si oni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ke asora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ke asoro odi ki o ma je ki ke a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi onkon ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 107 orin dafidi 107 ke a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun se gafra fun mi ke a wo ese ikokandini ogoji ewe won buko won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu ohun ti won je ki o ye wa ni ni wo pe awon elomiran ewe won ma buko won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ti a ma ri ni wo pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi iwo ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile ko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e dawun ibere kan a ma ri yin se ki se pe e wa silesi ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo ba wa yanju wahala jesu lo ba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba wa ninu aye yi ni se awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lolorun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi ohun se le yo wa kuro ninu won ninu exodu ori keta ese ikeje oluwa si we pe ni toto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si so kale wa lati gba won lowo awon ara Egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo Israeli awon mo Israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wi pe olorun ti so fun Abraham wi pe Abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu ojade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wo pe enikokan wa ti amo olorun enikokan wa ti amo jesu christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atun bi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti an la koja o mo omi jijin ti o wa ni waju wa ati awon oke ti o wa ni waju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan job ni an pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ran ti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buruju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun jobu wo jobu ori ketalelogun jobu ori ketalelogun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fi n gba awon nkankan laye sugbon job o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kankan wa ki a le so be o ye ki eni kankan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto oni nigbati o ba dan mi wo nigbati o ba dan mi wo kini itumo yi wi pe ki a dan eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko a mo wi pe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se wi pe a dan won wo bi ki ba se wi pe ayiri won wo lati mo kini oye ti won ni kini eko ti won ti ko bawo ni won se ja papa si ninu awon eko ti won ti ko bi ki ba se wi pe a se idanwo fun won a ki gbe won si waju awa na o mo wi pe eni ti olorun ba fe da lola eni ti olorun ba fe fi si ipo giga olorun le fi aye sile ki awon wahala kan ki won dan igbagbo re wo o sese ki eyi ki o ya o lenu sugbon je kin so fun o awon eniyan wa won ma so fun a wi pe ikoko ti o sebe to dun ide re agbona eyi ni wi pe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa unje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se wi pe adana si ide re ki se be nikan ikoko ti a n so nipa re yi ki o to di wi pe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa na o mo wi pe adabi awon jagun jagun ki awon jagun jagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti dan won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti ani lati la koja bi a ba nso nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi a ba nso nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya oni igbagbo ninu olorun o sa san ri o ni wahala ri bawo ni igbagbo

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ìwé ìkíni ti Chronicle, orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n, ní ti ìpín àwọn adènà, ní ti àwọn ọmọ Kosa ni Meshelemiah, ọmọ Kore, nínú àwọn ọmọ Asafu, àti àwọn ọmọ Meshelemiah ni Sekariah, Àkọ́bí, Jediaeli, Èkejì, Sebadiah, Ẹ̀kẹta, Jatnieli, Ẹ̀kẹrin, Elamu, Ẹ̀karùn-ún, Johanani, Ẹ̀kẹfà, Elioenai, Èkeje, àwọn ọmọ Obed Edomu sì ni Shemaiah, Àkọ́bí, Jehosabadi, Èkejì, Joa, Ẹ̀kẹta, àti Sakari, Ẹ̀kẹrin, àti Netanieli, Ẹ̀karùn-ún, Amieli, Ẹ̀kẹfà, Isakari, Èkeje, Peltai, Ẹ̀kẹjọ, Ọlọ́run ṣàbùkún, àti fún Shemaiah, ọmọ rẹ̀ Liabi, àwọn ọmọ tí ń ṣe olórí ní ilé bàbá wọn, nítorí alágbára akọni ènìyàn ni wọ́n. Àwọn ọmọ Shemaiah, Otni, àti Rifaeli, àti Obedi, Elsabadi, arákùnrin ẹni tí ṣe alágbára ènìyàn, Elihu, àti Semakiah, gbogbo wọ̀nyí ti inú àwọn ọmọ Obed Edomu ni, àwọn àti àwọn ọmọ wọn, àti àwọn arákùnrin wọn, akọni ènìyàn àti alágbára fún ìsìn náà jẹ́ 72 láti ọ̀dọ̀ Obed Edomu. Meshelemiah sì ní àwọn ọmọ àti arákùnrin alágbára ènìyàn 18. Ó sà pẹ̀lú nínú àwọn ọmọ Merari, nínú àwọn ọmọ Simri olórí, nítorí bí òun kìí ti ṣe Àkọ́bí, ṣùgbọ́n bàbá rẹ̀ fi jẹ olórí. Elkiah, Èkejì, Tebaliah, Ẹ̀kẹta, Sekariah, Ẹ̀kẹrin, gbogbo àwọn ọmọ àti àwọn arákùnrin ó sà jẹ 13. Nínú àwọn wọ̀nyí ni ìpín àwọn adènà, àní nínú àwọn olórí ọkùnrin tí wọ́n ní iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn arákùnrin wọn láti ṣe ìránṣẹ́ ní ilé Olúwa. Wọ́n sì ṣe kéke bí ti ẹni kékeré, bẹ́ẹ̀ ni ti ẹni ńlá, gẹ́gẹ́ bí ilé bàbá wọn fún olúkúlùkù ẹnu ọ̀nà. Ìṣẹ́ kéke ìhà ìlà oòrùn bọ́ sọ́dọ̀ Shelemiah. Nígbà náà ni wọ́n ṣe kéke fún Sekariah, ọmọ rẹ̀, ọlọ́gbọ́n ìgbìmọ̀. Ìṣẹ́ kéke rẹ̀ sì bọ́ sí ìhà àríwá, sọ́dọ̀ Obed Edomu ní ìhà gúúsù, àti sọ́dọ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ níhà ilé Asupimu, yàrá ìṣúra, ti Supimu àti Osa nípa ìwọ̀ oòrùn, ilé ẹnu ọ̀nà Ṣaliketi, níbi ọ̀nà ìgòkè lọ, ìṣọ́ kojú sí ìṣọ́, níhà ìlà oòrùn, àwọn ọmọ Lefi mẹ́fà ń ṣọ́, níhà àríwá 4 ojoojúmọ́, níhà gúúsù 4 ojoojúmọ́, àti nínú Asupimu, ilé ìṣúra 2, ní ìbásà, níhà ìwọ̀ oòrùn, 4 ọ̀nà ìgòkè lọ àti 2 ní ìbásà. Wọ̀nyí ni ìpín àwọn adènà láti inú àwọn ọmọ Kore, àti láti inú àwọn ọmọ Merari, láti inú àwọn ọmọ Lefi, Ahija, lí ó wà lórí ìṣúra ilé Ọlọ́run, àti lórí ìṣúra nǹkan wọn ni tí a yà sí mímọ́. Àwọn ọmọ Láádánì, àwọn ọmọ Láádánì ara Gaṣioni, àwọn olórí baba àní ti Láádánì ara Gaṣioni ni Jehieli, àwọn ọmọ Jehieli, Setamu àti Jueli arákùnrin rẹ̀ tí ó wà lórí ìṣúra ilé Olúwa. Nínú ọmọ Amramu àti ọmọ Ishari ara Hebroni àti ọmọ Usieli àti Shebueli ọmọ Gaṣomu ọmọ Mose ni onítọ́jú ìṣúra, àti àwọn arákùnrin rẹ̀ nípa Eliezeri, Rehabiah ọmọ rẹ̀, àti Jesaiah ọmọ rẹ̀, àti Joramu ọmọ rẹ̀, àti Sikri ọmọ rẹ̀, àti Shelomiti ọmọ rẹ̀. Shelomiti yìí àti àwọn arákùnrin rẹ̀ ló wà lórí ìṣúra ohun ìyàsí mímọ́ ti Dáfídì ọba àti àwọn olórí bàbá, àwọn ìjòyè lórí ẹgbẹẹgbẹ̀rún àti ọ̀rọ̀ọ̀rún àti àwọn olórí ogun ti yàsí mímọ́. Láti inú ìkógun tí a kó lé ogun ni wọ́n yàsí mímọ́ láti máa fi ṣe ìtọ́jú ilé Olúwa. Àti gbogbo èyí tí Samueli aríran, àti Saulu ọmọ Kiṣi, àti Abneri ọmọ Neri, àti Joabu ọmọ Siraya yàsí mímọ́, gbogbo ohun tí a bá ti yàsí mímọ́, òun náà ń bẹ ní ọwọ́ Shelomiti àti àwọn arákùnrin rẹ̀. Nínú àwọn ọmọ Ishari, Kenaniah àti àwọn ọmọ rẹ̀ ló jẹ́ ìjòyè àti onídàájọ́ fún iṣẹ́ ìlú lórí Israeli. Nínú àwọn ọmọ Hebroni, Asabaya àti àwọn arákùnrin rẹ̀, àwọn akọni ènìyàn 500 lé àwọn alábòójútó Israeli ní ààhin Jọ́dánì, ní ìwọ̀ oòrùn, fún gbogbo iṣẹ́ Olúwa àti fún ìsìn ọba. Nínú àwọn ọmọ Hebroni ni Jerija olórí, àní nínú àwọn ọmọ Hebroni gẹ́gẹ́ bí ìdílé àti ìran àwọn bàbá rẹ̀, lé 40 ìjọba Dáfídì, a wá wọn, a sì rí nínú wọn àwọn alágbára akọni ènìyàn ní Jaseri ti Gileadi, àti àwọn arákùnrin rẹ̀, àwọn akọni ènìyàn jẹ́ 2,500, gbogbo wọn jẹ́ àwọn olórí bàbá tí Dáfídì ọba fi ṣe olórí lórí àwọn ọmọ Rúbeni àti àwọn ọmọ Gadi, ati abo eya Manase fun gbogbo oran ti Olorun ati ti Oba.
2: Eje ki a gbadura. Olorun wa adura wa loni ni wo pe e o ba wa soro. Adura wa ni pe bi ati wa siwaju yin nisisin yi ti a fe je onje mi wo pe e o bo wa. A o si je ajeyo onje ye ti o fun wa je yo fun alagbara yo fun alore ofe yo je ki a le dide ninu ipa ati agbara igbagbo lati tele yin ati lati le sumo yin timo timo ati lati le je olooto si ohun gbogbo ti en ko wa ti en so fun wa eran wa lowo ke ba le wulo ninu ijoba yin adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a si bibeli wa si Matthew ori kerin. Matthew ori kerin lati ese ikokandinlogun ni a ti nka. O si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan. E ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan. Loni an soro nipa titele Jesu. Titele Jesu ohun ti o se pataki ni igbesi aye wa ni titele Jesu nitori wipe ere popo nipa ti ara ati nipa ti emi ni o wa ninu ki a ma tele Jesu. Bi o ba wo ese ti a kayi dara dara Jesu Kristi so fun awon wonyi wipe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan. Awon wonyi ti je apeja fun opolopo odun. Ise apeja ti won si nse o ti je ohun ti ko lere nigba miran. Bi o ba ka Luke ori karun ti ko si aye fun wa lati ka nisisin yi nigba kan ti Jesu ba Peteru ati Anderu ati Johanu ati Jakobo nigba ti o ba won pade o ri wipe won ti nde lati oru sugbon titi di afe mojumo won ko pa ohun kankan. O je wipe ise owo won ko lere. O je wipe inu didun ati ohun ti won reti lati lo si ile pelu ere ise lati oru won ko ri. Nigba yi gan ni Jesu Kristi wa si igbesi aye won ni o so fun won ohun ti won le se. Bi won si ti se won pa opolopo eja. O wa so fun won wipe ibere ibukun ni won ri yi. Bi won ba le tele ohun eyi je apere awon ere ati ibukun ti yo je ti won. O wa so fun won nihin wipe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan. Bi o ba tun wo awon ese bibeli miran ninu majemo titun nigba ti Jesu Kristi ti o soro fun awon mehin re o je ki o ye won wipe nitori won tele ohun nitori won kon gbogbo sile won si fi ohun se Oluwa ati Olugbala won wipe ere popo ninu aye yi ati ni aye tin bo ni yo je ti won. Ohun ti a soro le lori loni bi o ba fiyesi dara dara bi o ba keko dara dara bi o ba gboran dara dara o ri wipe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye tin bo anfani nipa ti ara anfani nipa ti emi ni yo je ti re bi o ba le mo kini o jasi lati ma to Jesu Kristi lehin. Oni e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan. Bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni o ri wipe awa ti a wa nihin akere niye wo ayika. Bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikookan o ri wipe akere niye pupo sibe sibe a mo wipe opolopo awon to n gbe ni tosi wa ni o je wipe ede Yoruba ni won so. Ki lo de ti o je wipe awon wonyi o sese afa won won o fa a pe won won o wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won. Ohun ti o sele ni wipe o sese ko je pe awa fun awa paapaa a ko ti igboran ni ekunrere si ipe ti Olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni igboran si ipe ti Olorun fi pe wa o so wi pe e ma to mi lehin oni gere ti a ba ti se be ti a ba to lehin ni kikun oni ohun o so wa di apeja eniyan. A ri wo pe nigba ti awon omo eyin Jesu Kristi kun ki o bo to ba Jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa ṣugbọn lese kese ti Jesu Christi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won ari wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa paapa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa paapa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o ti le je wi pe ipejo po wa nisisiyi o kere die bi o ti le je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo olaye o dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won si wa sihi o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi abanfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju olowa ninu ipejopo wa nihi gbogbo awon ijoko ti o sofo won yi bi abanfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa paapa bi aba tele Jesu Christi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti se leri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a fiyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se ntele Jesu eni kokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele eni kan o se se ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki n se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a n lo ti a si n tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni awa ti a n tele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni awa paapaa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a n so nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele Jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si wi fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni wepe bi a ko ba tele Jesu Christi tabi ki a kunkun wepe ki a to mo Jesu ki a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a n tele kini awon eni ti a n tele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a n so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun ti o n jale lati inu okan wa je ki a se apere o seese awon ti o ma n puro awon ti o ma n tanije bi enikan ba si odo won won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihin wipe awon wonyi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan wonyi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sinan awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni won so eyi ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wipe olorun ba won soro ki se wipe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wipe ohun to jade lati inu okan won wipe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu amo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma so fun wepe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wepe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wepe nitori idanwo ti ara wepe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so wepe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ke amo we pe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ke awo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese kerindinlogbon awon oba kini ori kokan le logun ese ikerindinlogbon ki akun oka lati ese kedogbon sugbon ko si enikan bi ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju oluwa eni ti jezebeli aya re nti o si se orira gidigidi ni tito orisha lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara amori ti se ti oluwa ti le jade ni waju awon omo israeli ohun ti an so ni ni wo pe ahabu o je omo israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigba ti aborisha yi wa sinu ile ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun ahabu jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisha o wa so wipe ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisha leyin a so wipe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won leyin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon papa won o ti mo ona ihirere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni pe awon ni nkan miran ti o je wipe o nda won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma bere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisha eyi ni ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo nti je ki n bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wipe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbongbon wipe ma gba fun obirin e o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re ohun lo nti ogbongbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbongbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabu se o tele orisha leyin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihi enikan ti o je oba ti o se ohun to buru ni waju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eni a ma ri ni adugbo wa wi pe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma njo ninu ero mo ma woran o sese ko je wi pe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se somo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon wonyi won amutiyo won amusiga titi di afe mojumo o sese kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lolorun awon wonyi no ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa amusiga iwa ke ma gbe majeleje ona ma ntele bi a ba nso nipa awon omode o sese won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won omo jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile sin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje onigbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eni an so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe somo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe a ntele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowoto wa ese awon olowo ti o wa ni arowoto wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati asere eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wi pe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon a ngbadura fun won wi pe igbala ti jesu kristi mu wa wi pe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fi sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a peran se eran ileya lo npa abi eran irobo abi jesu lo peran fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a ntele awon keferi wipe bi aborisa ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan aha iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo ki la nse o ye ke amo irin ti anrin o so wipe awon won yi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbese aye wa ki o fihan wipe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wipe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi n pe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu n pe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wipe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma nro wipe igbati jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o nso wipe mo nlo ti jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wipe e ma to mi lehin kini itumo eyi ye ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu kristi niyi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma ntele ero okan inu won ohun ti jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun o ni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wo pe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wo pe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon o wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere wonyi han o pe ki o ma gbe igbe aye ailese o ni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o ti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa so wepe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti to jesu kristi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikedogun Tesalonika kini ori karun ese kedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se omo we pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ke ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wipe ati onupo ada bi e ba so wipe ati ni ireti orun a se ti koruko wa ninu iwe iye lorun a se ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto oni ki a fi buburu se ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu timothy kini ori kefa ese ikokanla timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun nkan won yi ki o si ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwa tutu o ti olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife aini suru ati iwa jagidi jagan iwa eni iwa tutu sugbon so wi pe ki a fi nkan won yi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo jesu christi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yi ji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun se o mo wi pe ki a to ba jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu jesu bi a tile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe a n tele jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba jesu kristi oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni olorun so fun awe pe bi a ba tele jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo olorun ki a to mo jesu kristi ijani lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni ise ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a o ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba jesu kristi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya n taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te olorun o ni ki a ranti wipe awa ti a n tele jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni ti n to jesu kristi leyin iwo ni o ni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba o sise ni tabi oko lo n sanbe ohunkohun to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa wepe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan tan ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o wepe a je eni ti n tele jesu a je eni ti n tele ti n lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti on so pe ba o ni leyi ti ri ba o le leyi ti ri to si n fi esun kan iwo obirin wo pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wo pe iwo paapa ti le gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le tura won ninu ile baba yawo tabi ya yawo si wa o so awon nkan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo esanwo iwo si ti sanwo le kan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je soki n se ti jesu ni soki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ile to ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni ari gege bi apere owo jesu kija ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binisi oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse e ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je oni gbagbo ki a ma tele jesu awa ti a tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele Jesu eyi ni ikini ni ari ninu Exodus 23 ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo Olorun awa ti a ti gba Jesu Christi gege bi Oluwa ati Olugbalawa awa ti a ntele Jesu Christi eyi ni ari ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a ntele Jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti Oluwa titi Oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun won wipe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolo tolo ti o ba lo fun ni owo eyin o ni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wipe ori wipe o dabe ni wipe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja esin ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba ohun papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo ole rida ti o wa ni ibi bayi bayi ohun papa ti dawo iborisa ti re o ni awa ti a tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti Oluwa Oluwa paapa yo duro ti o faramo Olorun Olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko Jesu eje ki a wo Rutu ori keta lati ese ikewa ohun si we pe alabukun ni iwo lati odo Oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo kenihi ye ke aba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wipe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wipe ese agbere o ti legba kan nisisin yi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o ti npo si be ni ari awon to je pe won wa olowo

0: Ọlọ́run kí a tẹ̀lé lọ síbi àdúrà nítorí wípé bí o bá mọ̀ Jésù ní òórọ̀ ní ọ̀sán ní alẹ́ ì máa lọ sí ibi ìkọ̀kọ̀ ibi tí kò sí ẹni tí yóò dì í lọ́wọ́ láti gbàdúrà bí a bá jẹ́ ti Ọlọ́run ó yẹ kí a tẹ̀lé lọ sí ibi àdúrà tí a ó ti gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run pátápátá kí a tẹ̀lé lọ sí ibi tí a ó ti máa sin Ọlọ́run nítorí pé òun wá kì í ṣe láti ṣe ìfẹ́ inú rẹ̀ ṣùgbọ́n láti ṣe ìfẹ́ bàbá tí ó ran kí a má jẹ́ kí ìfẹ́ inú wa orí inú wa kí a má jẹ́ kó jẹ́ pé òun la máa sọ pé tinú mi ni ó ṣe ó ní kí a tẹ̀lé Ọlọ́run sí ibi àdúrà àti ibi ṣíṣe ìfẹ́ Ọlọ́run nìkan ṣoṣo àti ibi tí a ó ti máa ṣe iṣẹ́ ìsìn rẹ̀ kí a tẹ̀lé sí ìrẹ̀lẹ̀ sí ibi ìrẹ̀lẹ̀ nítorí pé ó mú àwokòtò ó bu omi sí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wẹ ẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ kí a tẹ̀lé Jésù Kristì pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ kí a kúrò nínú ayé kí a tẹ̀lé lọ sí ibi tí a ó ti gbé ìgbésí ayé àìlẹ́ṣẹ̀ ìgbésí ayé àìlérí ìgbésí ayé àìlẹ́gàn ó dájú pé bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ níkẹyìn a ó tẹ̀lé títí a ó fi jókòó pẹ̀lú rẹ̀ ní ọ̀run rere ẹ jẹ́ kí a dìde dúró kí a bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ kí a sọ fún Ọlọ́run wípé gẹ́gẹ́ bí a ti ń gbọ́ ìpè Kristì wípé kí a tẹ̀lé wípé a ó tẹ̀lé bí o bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ síbẹ̀ tí ó ń tú ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ìwà tí ó wà nínú ayé sọ fún Ọlọ́run wípé o fẹ́ tẹ̀lé Jésù o kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ o kọ àwọn ohun asán ayé yìí sílẹ̀ o kọ ìbọ̀rìṣà sílẹ̀ o kọ àwọn nǹkan tó ti ń ṣe tí kò tẹ Ọlọ́run lọ́rùn tí kò dùn mọ́ Ọlọ́run nínú o kọ wọ́n sílẹ̀ o ń fẹ́ jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristì ní tòótọ́ kí o sì rántí wípé o gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ọ̀pọ̀ láti ṣe ibi pé o gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ọkùnrin ọlọ́rọ̀ ni tàbí tálákà o sì gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àwọn àjèjì kí o sọ fún Ọlọ́run wípé o ń fẹ́ tẹ̀lé Jésù òun fẹ́ tẹ̀lé Jésù kò sí ohun tí yóò yà ọ́ pẹ̀lú Jésù Kristì òun fẹ́ kọ ayé sílẹ̀ kí o sì máa tọ Jésù Kristì lẹ́yìn bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ kí ó fún ọ ní orí ọ̀fẹ́ láti lè ṣe iṣẹ́ òdodo láti lè rin ìrìn òdodo láti lè tọ Jésù Kristì lẹ́yìn àti láti lè ṣe ohun tí yóò mú inú Ọlọ́run dùn sọ fún Ọlọ́run gbàdúrà kí o tó lọ rí i dájú wípé o ní ìgbàlà tàbí tí o bá ti ní ìgbàlà rí i dájú wípé àsọ di mímọ́ bí o bá ti ní ìsọ̀dí mímọ́ rí dájú pé a fi agbára ẹ̀mí Ọlọ́run kún ọ kí o bá lè ní orí ọ̀fẹ́ ànító àti àdníṣẹ́kù láti lè tẹ̀lé Jésù Kristì títí dé òpin.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ìwé ìkíní ti Chronicle, orí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Ǹjẹ́ àwọn ọmọ Israẹli nípa iye wọn, èyí ni àwọn olórí bàbá àti àwọn balógun ẹgbẹẹgbẹ̀rún àti ọ̀rọ̀ ọ̀run àti àwọn ìjòyè wọn tí ń sin ọba ní olúkúlùkù ọ̀nà ní ẹgbẹẹgbẹ́ tí ń wọlé tí sì ń jáde ní oṣooṣù ní gbogbo oṣù ọdún jẹ́ 2012 lórí ẹgbẹ́ kínní ti oṣù kínní ní Jashobeamu ọmọ Sabdieli. 2012 ni ó sì wà nínú ẹgbẹ́ tirẹ̀ nínú àwọn ọmọ pérésì ó ní olórí fún gbogbo àwọn olórí ogun ti oṣù ìkíní àti lórí ẹgbẹ́ ti oṣù kejì ni Dodai ara Ahoyi àti ẹgbẹ́ tirẹ̀ Mikloti pẹ̀lú ń ṣe balógun 2012 ni ó wà nínú ẹgbẹ́ tirẹ̀ pẹ̀lú olórí ogun kẹta fún oṣù kẹta ni Benaya ọmọ Jehoada àlùfáà olórí kan 2012 ni ó sì wà nínú ẹgbẹ́ tirẹ̀ èyí ni Benaya náà akọni ènìyàn nínú àwọn ọgbọ̀n ó sì jẹ́ olórí àwọn ọgbọ̀n Amisabadi ọmọ rẹ̀ sì wà nínú ẹgbẹ́ tirẹ̀ olórí ogun kẹrin fún oṣù kẹrin ni Asaheli arákùnrin Joabu àti Sebadaya ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ 2012 ni ó sì wà nínú ẹgbẹ́ tirẹ̀ olórí ogun karùn fún oṣù karùn ni Shamhuti ara Israhi 2012 ni ó sì wà nínú ẹgbẹ́ tirẹ̀ olórí ogun kẹfà fún oṣù kẹfà ni Ira ọmọ Ikeshi ara Tekoi 2012 ni ó sì wà nínú ẹgbẹ́ tirẹ̀ olórí ogun keje fún oṣù keje ni Heleshi ara Peloni nínú àwọn ọmọ Efraimu 2012 ni ó sì wà nínú ẹgbẹ́ tirẹ̀ olórí ogun kẹjọ fún oṣù kẹjọ ni Sibekai ara Kushati àti àwọn ara Sarehi 2012 ni ó sì wà nínú ẹgbẹ́ tirẹ̀ olórí ogun kẹsàn-án fún oṣù kẹsàn-án ni Abieseri ara Anatoti àti àwọn ara Benjamini 2012 ni ó sì wà nínú ẹgbẹ́ tirẹ̀ olori ogun kewa fun osu kewa ni Maharai ara Netofa ti awon ara Sarehi egba mejila ni o si wa ninu egbe tire olori ogun kokanla fun osu kokanla ni Benaya ara Peratoni ti awon omo Ephraimu egba mejila ni o si wa ninu egbe tire olori ogun kejila fun osu kejila ni Eldai ara Netofa ti Otnieli egba mejila ni o si wa ninu egbe tire ati lori awon eya Israeli ijoye lori awon omo Reubeni ni Eleseri omo Sikri lori awon omo Simeoni Shefataya omo Maaka lori awon omo Lefi Ashabaya omo Kemueli lori awon omo Aroni Sadoku lori Juda Elihu okan ninu awon arakunrin Dafidi lori Isakari Omri omo Mikaeli lori Sebuloni Ishmaya omo Obadaya lori Naftali Jerimoti omo Asrieli lori awon omo Ephraimu Oshia omo Asasaya lori abo eya Manase Jueli omo Pedaya lori abo eya Manase ni Gileadi Ido omo Sekaraya lori Benjamini Jaasieli omo Abneri lori Dani Asareli omo Jehoramu awon wonyi li olori awon eya Israeli sugbon Dafidi ko ka iye awon ti o wa lati ogun odun ati awon ti ko to be nitori ti Oluwa ti wi pe ohun o mu Israeli po si bi irawo oju orun Joabu omo Siraya bere si ka won sugbon ko ka won tan nitori ibinu subulu Israeli nitori na be ni a ko fi iye na sinu iwe Chronicle ati Dafidi oba lori awon isura oba ni Asmafeti omo Adieli wa ati lori isura oko ni ilu ati ni ileto ati ninu odi ni Jonathani omo Usia wa ati lori awon tin ro oko lati ma ro ile ni Estri omo Kelubi wa ati lori awon ogba ajara ni Shimei ara Ramoti wa lori eso ogba ajara fun isura ati oti waini ni Sabdi omo Shifmi wa ati lori igi olifi ati igi sikamori tin be ni petele ni Balhanani ara Gederi wa ati lori isura ororo ni Joashi wa ati lori awon agbo malu tin je ni Sharoni ni Shitrai ara Sharoni wa ati lori agbo malu ti o wa ni Afonifoji ni Shafati omo Adlai wa ati lori ibakasie ni Obili ara Ishmaeli wa ati lori abo ketekete ni Jehodaya ara Meronoti wa ati lori agbo aguntan ni Jasisi ara Ageri wa gbogbo awon wonyi ni ijoye ohun ini ti se ti Dafidi oba Jonathani egbon Dafidi pelu ni igbimo ologun eniyan ati akowe ati Jeweli omo Akmoni wa pelu awon omo oba Ahitofeli si je igbimo oba ati Ushai ara Aki ni ore oba ati leyin Ahitofeli ni Joyada omo Benaya ati Abiatari Joabu si ni are balogun ogun oba
0: eje ki agbadura Olorun wa Baba Jesu Kristi ati Baba ti wa papa adupe wepe emu wa se akoko yi nisisin yi ke a ba le mo ohun ti e lana sile fun wa eje ki oro yi ki o ye wa ke se fun ani ore ofe lati dide lati gboran ni kiakia bi ati n gbo oro yi adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa ninu iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji lati ese ikewa eyin li eleri mi le Oluwa wi ati iranse mi ti mo ti yan ki eyin ki o le mo ati ki esi gba mi gbo ki o si ye yin pe emi ni a ko mo olorun kan saju mi be ni okan ki yo si hu leyin mi loni oro ti anyewo lati inu iwe mimo lo duro lori akori yi eyin ni eleri mi eyin li eleri mi ni ibi ti akayi ni ati je ki o da wa loju wi pe olorun yan awon kan ninu majemu lai lai gege bi eleri lati se eleri ohun wipe oun je olorun alagbara ati wipe ko si olorun miran leyin oun ati wipe ko si olugbala miran wese kokanla oni emi ani emi ni oluwa ati leyin mi ko si olugbala kan ese kejila emi ti so mo ti gbala mo si ti fi han nigba ti ko si ajeji olorun kan laarin yin eyin ni se eleri mi bi oluwa wi pe emi li olorun bi olorun ti gbe opolopo dide ni aye igbani ni iran kan si kan miran si iran miran lati je eleri re be ni o gbe awa onigbagbo dide lojo oni lati je eleri tabi lati je enu fun Jesu Kristi ninu majemu titun ni ati ka wi pe gbogbo awa onigbagbo awa ti ati ba olorun laja nipa etutu eje Jesu Kristi awa ti ati ni idariji ese awa ti emi olorun ti o tin ke aba baba lati inu wa awa ti ati ni alaafia ti ati mu idalebi kuro awa ti ati di eda titun nitori iwenumo ti o wa ninu eje Jesu Kristi awa ni ati so di eleri wipe ke a lo si awon si odo awon ti o wa layika wa lati gbenu so fun olorun wipe Jesu Kristi oun ni olugbala ara aye ninu ihire ti Luko ori 14 ihire ti Luko ori 14 ni ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota eyin si ni eleri nkan wonyi nihi ki se wipe awon aposteli nikan ni Jesu n ba soro ki si se wipe awon okunrin nikan ni Jesu n ba soro gbogbo awon ti won ti ri wipe Jesu ku fun ese wa asin ati ni ojo keta o jinde kuro ninu oku o si farahan won won si ri ayo si kunu okan won nitori wipe agbara olorun o ji Jesu Kristi dide ati wipe aji dide fun igbala wa aji dide fun idalare wa aji dide fun idariji ese wa aji dide ki o ba le je eni ti o so wa po pelu olorun oni nisisin ti e ti ri mi nisisin ti e ti to ebun orun wo nisisin ti e ti ri ase pe igbala ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo o ni eyin ni eleri nkan wonyi bi o ba je ti olorun bi a ba ti gba okan re la bi a ba ti dari ese re jio Jesu Kristi o so di alore o so di ajihin rere o so di eleri ti yo ma jeri ni bi gbogbo ni ayika re wi pe Jesu Kristi ni olugbala wo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye ati titi de opin ile aye nibi gbogbo ti omo Olorun ba lo nibi gbogbo ti a ba ti ba omo Olorun pade ni omo Olorun ni lati ma jeri wipe Jesu Kristi ni olugbala nitori be bi o ba ti mo Jesu Kristi gege bi olugbala ti o ti gba iye aini pekun nipa fe re ti ati koruko re si iwe iye Olorun ti emi Olorun ba emi re jeri wipe o ti di omo Olorun o ti di ajumojogun pelu Jesu Kristi ati pe nisinsiyi bi o ba ku o fi orun rere sere je iru eni be o ye ki a mo wi pe enikookan wa ti a ni eri yi wi pe Jesu ngbala ati wipe Jesu Christi o ma npese wa sile fun orun rere o ye ki amo wipe ati di eleri Jesu Christi wipe Jesu ni olugbala ye ki awo eko yi ni finifini ki aye ipa meta wo ninu eko yi ikini eleri otito ati eleri eke bawo ni a se le da eleri otito mo yato si eleri eke ikeji iwasu ati ogbon awon eleri otito iwasu ati ogbon awon eleri otito iketa agbara ati eredi iwasu awon eleri otito ikini eleri otito ati eleri eke awon wo ni a npe ni eleri eke bi abari eleri kan yala ni ile ejo tabi ni agbole bi enikan ba wa nibi ti ati nse idajo se mo we pe bi a ba fe se idajo a nfe mo kini otito ti a le mo nipa eni ti a nfe da lejo yi boya eniyan rere ni tabi eniyan boboro ni bi eleri kan ba jade wa bi o ba si so nkan sugbon ti a wa se ayewo tabi awari re we pe nkan ti o nso oju re ko to we pe ko mo lajori ko mo idi ko si mo onkohun nipa nkan to nso nipa re a o so we pe iru eniyan bayi eleri eke ni ninu orin dafidi ori karun din logoji ese ikokanla orin dafidi ori karun din ni ogoji ese ikokanla awon eleri eke dide won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri eke dide won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri eke won fi otito sile won joko si di ro awon eleri eke won fi oju ona sile won ya si ona miran ti ko ni gbe ni debi ti an lo awon eleri eke won ko ni so otito to wa ni di oro ti a gbe kale nitori be awon ti won o ti iba Jesu Christi pade won o mo itan agbelebo won o mo iwasu ihirere won o ni idaniloju iku Jesu ati isiku Jesu ati ajinde Jesu fun igbala wa won o ni idaniloju wipe Jesu Christi nikan soso ohun ni olugbala iru awon be bi won ba tile n waasu ohun ko ti won ba nso a ka won si eleri eke wo iwe owe ninu iwe owe ori ikejila ese iketadinlogun eni ti o so otito o fi ododo han jade sugbon eleri eke etan eleri eke ma nfi etan han jade o sese ki a ri awon to je wipe won wa bi won se le di atunbi won wa bi won se le ni iye anipekun enikan gbe ara re kale gege bi eleri a so wipe a ti fi ami oroyin ohun lati ma waasu lati ma waasu fun awon ti won wa ona otito o sese ki iru eni be ki o ma so fun won wipe bi won ba fe ni alaafia bi won ba fe mo olorun bi won ba fe ki inu olorun ki o dun si won bi won ba nfe idariji ese o sese ki o so fun won wipe ki won ki o lo peran ki won ki o lo se sahara tabi ki won ki o be si ni fun alagbe lowo tabi ki won ki o lo ma jewo fun afa kan alufa kan ni ojojo satide iru awon be eletan ni won won je awon eleri eke won o mo ise irapada ti a se lori igi agbelebo nipasẹ Jesu Christi awon elomiran won so wipe bi abari eni ti o fe ni igbala bi abari eni ti o fe bo lowo ese wipe ko ma tiraka ninu agbara ti ara re lati doju ija ko ese lati doju ija ko esu won o so nipa ore ofe atoke wa won o so nipa alaafia atodo olorun wa won o so nipa idariji ti a ni lofe lati odo olorun won o so nipa iyebiye etutu ti Jesu Christi
3: ti o pa ara re se fun wa wo so nipa eje Jesu Kristi ki we ni mo lau lau fun fun ju slow lo iru awon eniyan be won je awon eleri eke igba miran a ma nri boya ninu oko ero tabi ni to si wa awon elomiran won gbe won gbe agogo sita won ma lago won ma ni won wasu wo pe awon jeri Jesu ṣugbọn eri ti won je yi igba miran a dabe ni pe won sepe fa awon eyan igba miran a dabe ni pe won fi awon eyan gegun yi ki se wo pe won jeri awon awon won yi ki se awon ajeri otito fun Jesu awon elomiran won ma pe ra won ni ajeri paapa won ma lo kaakiri won ma so pe baba se ti baba se tohun wo pe a o ri igbala pe baba se be a o le ba Jesu joba ni kehin ṣugbọn won mo nipa tun bi won mo nipa iye ani pekun won mo nipa bi a se le jewo ti wa ti ako sile ki a di atun bi ki a di eni ti a ti yi pada won mo bi a se le wa sinu Jesu ki a di eda titun ki awon atijo ki o koja lo ati ki o gbogbo ki o di otun awon won yi won je awon eleri eke awon wo ni a le pe ni awon eleri olooto ye ki a wo iwe owe ori 14 ese 25 iwe owe ori 14 ese 25 olooto eleri gba okan sile ki a konkon so wi pe olooto eleri gba okan la nitori pe gba ti eniyan ba ti wa ninu ese ti o je wi pe idajo olorun ro dede lori re a si ti sami sile fun wi pe eni yi bo ba ku ninu ese wi pe yo lo si orun apadi idajo ayeraye iya ayeraye o nbo lori iru eni be eleri olooto lo ma ngba iru okan be la kuro ninu idajo olorun eleri olooto ni o ma fi ona imole ona ihirere ona idariji ona idande ona igbala yo ma fi han eni yo ma so wi pe ah e se te fe ku ninu ese yin sebi Jesu Kristi ti ku fun wa sebi Jesu Kristi ni alarina wa sebi Jesu Kristi ni eni to ngba eri wa je ni waju olorun o ni alagba wi wa ti o je wi pe bi a ba je wo ese wa bi a ba ko sile nitori ti Jesu Kristi a o dariji wa a o gba wa la a o fun wa ni igbe aye otun irin otun a o yi okan wa pada eyi je wi pe a o di omo olorun iru eni be ti o nso fun wa bi a se le ni igbala iru eni be nipase eni ti Jesu Kristi ti o le gba okan elese kankan la iru eni be ni a n pe ni eleri olooto tun wo ese ile kan si ninu iwe owe yi ori 14 ese 25 eleri olooto gba okan sile o gba okan la ṣugbọn eleri esan so soro eke awon ti o je wi pe won je oli eke tabi eleri eke o seese o le ma lo si ile isin won odun kan odun meji o je gbo lenu won bi a se le bo kuro lowo ese o je gbo lenu won bi a se le di atun bi o le gbo lenu won bi Jesu Kristi ti o ti so aye wa di rere ti o yi aye wa pada ti o gba oti kuro lenu wa ti o gba siga kuro lenu wa ti o so wa di eniyan oto ti o so wa di ayan fe niwaju olorun ṣugbọn eleri otito oni ma so otito fun wa ni o ma so pe Jesu Kristi li ona o ni iye ati wi pe oun nikan soso le a ti fi fun wa ki a ba le gba wa kuro lowo ese wa ko si ẹnikẹni ti o le wa sọdọ baba bi ki se nipasẹ rẹ eleri olooto lo ma n sọ fun wa bẹẹ nitori bẹẹ awa paapaa bi a ba di ọmọ ọlọrun o yẹ ki a le mọ wi pe a le di eleri olooto niwaju olowa ki a ma sọ Jesu Kristi ki a ma sọ fun awọn eniyan ni agbègbè wa ni adugbo wa ìtàn àgbélébò àti wí pé bí a ṣe lè ra ọkàn wọn padà nínú Yohánù ìwé ìhìnrere ti Yohánù ẹsẹ orí 15 ẹsẹ 16 sí ẹsẹ 17 ṣùgbọ́n nígbà tí olùtùnú náà bá dé ẹni tí èmi ò ràn án sí yín lati odo baba wa ani emi otito ni tinti odo baba wa ona ni yo jeri ni eyin pelu yo si jeri ni nitori ti eyin ti wa pelu mi lati ipile se wa nihi ni Jesu Kristi ni o je ki a da awon eleri olooto o je ki a da won mo oni eyin o si jeri mi nitori ti eyin ti wa pelu mi lati ipile se e je wi pe awon wonyi won ti ko isusile won ti wa sodo Jesu Kristi eleri olooto ni eni ti o gbo ipe Jesu wi pe wa sodo mi gbogbo eyin ti sise ki a ti di eru wo le lori eyin o si ri isimi fun okan yin eleri olooto ni eni ti o ti gbo ipe yi ti o ti ko isu ati ise re sile ti o wa sodo Jesu eleri olooto ni eni ti o ko ise okunkun sile ti o wa sinu imole eleri olooto ni eni ti o ko ese sile ti o wa sodo olugbala eleri olooto ni eni ti o ko iborisa sile ti o gba Jesu Kristi omo Olorun ti igbesi aye re lati di eni otun lati di eni oto oni eyin ti wa pelu mi iru eni be o je eni ti wa pelu Jesu Kristi oro Jesu gbe inu re o rin irin ti o ye irin fun awon omo ijoba orun iru eni be ni a so pe eyin yo si je eleri mi nitori pe eyin wa pelu mi lati ipilese je ki a wo ise awon aposteli ise awon aposteli ori kejile logun efe ikedogun ise awon aposteli ori kejile logun efe ikedogun ki iwo ki o le se eleri re fun gbogbo eniyan ni ohun ti iwo ti ri ti iwo si ti gbo bi a ba n pe eniyan ni eleri o je wi pe o ti ri nkan kan o si n se eleri ohun ti o ti ri bi eniyan ba lo si ile ejo bi won ba so wi pe se eleri ni o si nkan ti a n so to ba so pe bee ni won ni se o wa nbe ewo lo ri ewo lo gbo ewo lo sele bi o ba so wi pe mi o ri nkan kan mi o si gbo nkan kan mo kan n lo loju titi ni ọkùnrin yìí ló wá pè mí ó pé mo ní ẹjọ́ nílé ẹjọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ wá ṣe ẹlẹ́rì mi àwọn ni ẹlẹ́rì èké ló fẹ́ ṣe ojú ẹ ò rí nǹkan etí ẹ ò gbọ́ nǹkan kí o ò sí bẹ́ẹ̀ nígbà tí nǹkan wọ̀nyí ṣẹlẹ̀ ó ṣe lè ṣe ẹlẹ́rì yìí ṣé owó tí wọ́n sọ pé ọ̀gbẹ́ni ẹ̀mí ṣé ó fún ọ nínú ẹ̀ rárá ṣé o jẹun nílé ẹ̀ rí rárá ṣé o bá a gbé rí rárá ṣé o ti ní nǹkan kan tó pa ẹ̀wọ́ àti ẹ̀pọ̀ rárá o lè ṣe ẹlẹ́rìí nígbà náà gba tó o ti ìbá Jésù Kristi pàdé àlàáfíà tó ní o sì nínú ẹ̀ oore ọ̀fẹ́ tí Jésù Kristi mú wá o gbà nínú ẹ̀ ìdáríjì tí Jésù Kristi ń fúnni lọ́fẹ̀ẹ́ o bá pàdé àti ayọ̀ ọ̀run tí Jésù Kristi máa ń fúnni nígbà tí a bá di ẹni ìgbàlà o sì tọ́wò o bá Jésù jẹ o bá Jésù mu o bá Jésù gbé o lálàáfíà pẹ̀lú Jésù orúkọ rẹ ò tí wọ inú ìwé èyè níbi tí orúkọ àwọn ọmọ Ọlọ́run níbi tí ó wà ọ̀run ò mọ̀ ọ́ sí ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi Jésù Kristi kò mọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn òun ìwọ pàápàá o jẹ́ àlejò o jẹ́ àjèjì sí Ọlọ́run èwo ló fẹ́ jẹ́rìí ẹni tí a bá sọ pé ó jẹ́ ẹlẹ́rìí ó jẹ́ wípé ojú rẹ̀ ti rí nǹkan ó ní mo ti sọ ẹ̀bùn wo mo ti rí ìdáríjì iyì Ọlọ́run gbé inú mi ìgbésí ayé mi ti yí padà ọjọ́ ológo kan tí mo bá Jésù Kristi pàdé mo gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni bí mo ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni à ń dá mi lẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀ mi bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí Ọlọ́run ló rán mi létí pé òwò sòjí ńkọ́ ẹni tó ń bú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ìwọ̀n tó jẹ́ pé ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ èbú ni ó wí pé kò sí bó jẹ́ ọba bó jẹ́ ìjòyè ó bu ni ìwọ̀n tó jẹ́ pé ìjà ńkọ́ olè ńkọ́ àrán kan ńkọ́ ìwọ̀n tó jẹ́ wípé ìbínú òkú òní gbèsè ayé ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni mo lọ sórí ikún mi mo sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà àdúrà yìí ni mo gbà kí ẹ̀mí Ọlọ́run fi bá ẹ̀mí mi jẹ́rìí wípé mo ti di ọmọ Ọlọ́run kíá ni ayọ̀ ìgbàlà sọ nínú ọkàn mi kíá ni ẹ̀rín bú jáde lẹ́nu mi kíá ni àwọn ìkórira tí mo ti ń lọ́kàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo wọn pòórá àwọn tí mo ti ń bájà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo ti lọ bá wọn làjà wípé ẹ má bínú o ìṣe ìtúni o nisisi mo ti di omo Olorun o emi to je pe mi o ni ayo lati aro sule ri ni ayo Olorun lo n gbe inu mi bi mo nlo mo n korin ni bi mo ka bibeli be ni mo ni ayo ju be lo mo ti ba Jesu pade iru awon be ti won ba Jesu pade ti oju won ti ri nkan nipa etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo ti eti won ti gbo nkan nipa ayo atorunwa to dabe ni pe orin orun o nso jade lati inu okan won awon ni a nso wi pe won je eleri nitori be bi o ba ri wi pe a so pe a fe lo se ejiri okan a fe jeri ohun ti Jesu Kristi ti se a fe lo so fun awon eyan wi pe Jesu Kristi n gbala Jesu n dani nidi Jesu n tuni sile kuro ninu idi ese Jesu n pese eni fun orun rere awon ti won ti ba Jesu Kristi pade awon nikan soso ni awon ti o le je enu fun Olorun awon wonyi nikan soso ni o le je eleri otito bi abaso wi pe aje eleri otito kini iwasu ati ogbon awon eleri olooto kini iwasu ati ogbon awon eleri otito eni o mu wa wa si apa keji ninu iwasu ti oni lakoko ti akoko wo iwasu awa ti a so wi pe aje eleri ati ba Jesu pade a si lo nso fun awon elomiran wi pe awon papa won le ni igbala won le ni idande a le pese won sile fun orun kini iwasu wa je ki a lo si iwe ihinrere ti Luku ori ikerin le logun Luku ori ikerin le ni ogun lati ese ikerin din laadota ese aadota di merin o si we fun won pe be le a ti kowe re ki Kristi ki o jiya ati ki o si jinde ni ijo keta kuro ninu oku ati ki a waasu ironu pe wada ati idarije ese li oruko re ni orile ede gbogbo bere lati Jerusalem lo eyin si ni eleri nkan wonyi bi aba nso wi pe eleri bi aba nso wi pe eni tin waasu ihinrere e je wi pe ati mo ti Jesu Kristi se ori ninu efe ikerin dini aadota oni o si we fun won pe bẹ́ẹ̀ni a ti kọ̀wé rẹ̀ pé kí Kristi kí ó jìyà kí ó sì jíǹde ní ìjọ kẹta kúrò nínú òkú jẹ́ kí a dúró níbẹ̀ náà sórí ohun tí a ń pè ní ìhìnrere ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti inú bíbélì ṣùgbọ́n àwọn ẹlòmíràn òye òye wọn nípa ìhìnrere ó ṣeéṣe kí a máa sọ ìtàn inú bíbélì bí a bá sọ ìtàn inú bíbélì bí a kò bá mú ìtàn yìí wá sí iṣẹ́ tí Jesu Kristi ṣe fún ìgbàlà wa a ò tí ìwàásù ìhìnrere gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ yẹ kí n ṣe àpẹẹrẹ yìí fún ọ ó ṣeéṣe kí a ka bíbélì kí a sọ wípé Ọlọ́run dá ènìyàn wípé agbára Ọlọ́run tóbi púpọ̀ agbára Ọlọ́run yìí ó sì dá ènìyàn ó ṣeéṣe kí oníwàásù kí ó sọ láti ibẹ̀ wípé agbára ọlọ́run kì í bá a tì wípé bí ọlọ́run bá ní agbára láti lè dá ènìyàn jẹ́ ò rí wípé ọlọ́run ní agbára tó jẹ́ wípé kò sóhun tó ṣòro fún ọlọ́run láti ṣe lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n kò tí ì wàásù ìhìnrere kò tí ì sọ fún wa wípé Jesu Kristi kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa àti wípé ó lè yí wa padà ṣóró ohun tá ń pè ní ìhìnrere ni wípé a ti jẹ́ ọ̀daràn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ oníkúpani ènìyàn ṣùgbọ́n Jesu Kristi wá a sì fi agbára fún a fi àṣẹ fún wípé nípa ìtùtù ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kí ó bá lè gbà wálà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa bí a bá sọ wípé Ọlọ́run dá ènìyàn òótọ́ ni ṣùgbọ́n bí a bá sọ wípé ṣùgbọ́n ènìyàn ṣubú ní ọgbà Ídẹ́nì láti ìgbà yìí ni gbogbo ènìyàn ti ṣẹ̀ tí a ti kùnà ògo Ọlọ́run ṣùgbọ́n ní àkókò tí ó yẹ Ọlọ́run nínú ìfẹ́ rẹ̀ ó rán Jesu Kristi sí wa sínú ayé yìí kí ó ba lè kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa kí ó ba lè kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ kí ó ba tún lè tún wa dá kí ó ba tún lè tún wa ṣe kí ó ba lè yí ìgbésí ayé wa padà ki eyi ti a ti sonu ni igba isubo ti Adamu ki a ba le ri gba pada nipasẹ Jesu Christi eje pe an wa su hin rere an so nipa iku ati ajinde Jesu Christi ki a ba le ni idariji ese ati igbala okan wa elomiran won ki mo we pe ani lati wa su hin ki a ba le ni igbala o sese elomiran de wa su we pe Dafidi o dese agbere eyi ki se wa su hin rere bi a ba so pe sugbon o wa sodo Olorun o toro idariji o so fun Olorun we pe looto ni mo ti dese sugbon ninu anu re nu ire koja mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o si tun okan diduro sese sinu mi je ki ri ayo igbala re ki ayo igbala re ki o pada to mi wa bi a ba wa su be ti a si wa so wi pe awa na ti a ti dese gege bi Dafidi bi o ti dese bi aba wa sodo Olorun nisinsin Ojorun di alaanu koni tawanu bi o tun ki ori wi pe yo dari ese waji wa gba ti aba ti nwa su idari ji ese nipase Jesu Christi nipase je Jesu Christi ti o ta sile fun wa wo odo agutan Olorun ti o ku ese ara aye lo e je wi pe a nwa su ihinrere oni o so fun ani ese iketa bi ni adota oni ati ki a wa su ironu pe wada ati idariji ese le oruko re ki a wa su ironu pe wada ati idariji ese le oruko re ki se ni oruko ijo o ki se ni oruko alufa opolopo ni won ma nse asise o ya mi lenu wi pe awon elomiran won ma daruko alufa ju oruko Jesu Christi lo awon elomiran wa ro wi pe won ma alufa ju bon se mo Jesu bi a ba so wi pe a je omo leyin Jesu oruko Jesu gbodo kuro lenu wa elomiran oluso agutan o gbo nkan ti Paul apostle so oni se emi ni a kan ma gbelebo fun yin tabi Apollo ni a kan ma gbelebo fun yin oni Jesu Christi ni a wa su re gege bi olugbala gege bi eni tin dani lare gege bi eni tin dani sile kuro lowo ese gege bi eni tin fun ni ori ofe lati oke wa ki a ba le bo lowo ese bi a ba nso wi pe aje ajihin rere aje eleri Jesu aje agbenuso fun Olorun wi pe ati fun wa ni olugbala eyi je wi pe kiyesi daadara o a n wa su ironu pe wada ati idariji ese le oruko re awon elomiran ninu awon ijo kaakiri won ma lo ba awon alufa awon awon baba asale ninu ijo won lati dari ese won ji won won so wi pe awon ti lo ni ojo Saturday lati jewo ese won fun lagbaja tabi lakasogbe sugbon awa ki jewo ese fun eniyan sugbon o je ki o ye o bi o ba semi o sese ki wa soro mi pe arakunrin e ma binu ki n to mo Jesu tabi nigba ti mo di apeyinda tabi nigba ti mi o kiye sara ti mo jafara ninu irin igbagbo mi mo soro bayi mo se bayi si yin e dariji mi ati so fun awe pe bi a ba bi enikeni ba se wa tabi ba je ya awa lase eniyan ki a so fun pe dariji mi o a si dariji wa yi la n pe ni atunse sugbon o se mi gege bi oluso agutan o se mi gege bi arakunrin o wa n ba mi lati jewo ese re fun mi Olorun la n jewo ese fun nitori pe idariji ese o wa ninu oruko Jesu bi a ba kepe Oluwa bi a ba so fun wi pe a n fe igbala a n fe ki o dariji wa nipasẹ Jesu Christi ni a ti le ni igbala gba ti o ba wa su be gba ti o ba so fun awon eniyan be wi pe nipasẹ Jesu Christi ni a ti le dari ese won di won eyi je wi pe o je eleri olooto sugbon bi a ba wa su be emi Olorun lati inu iwaasu wa a mu iwaasu yi a je ki o fun elese ni idalebi okan eni to n kaakiri ti o n se agbere ti o n se paṣaga eni to n kaakiri gege bi eni ti n ja gege bi eni ti n jale gege bi eni ti n ja ile onile bo ti re leyin eni ti n kaakiri to je pe oporo ni omuti ni o n je ebo kaakiri gba ti a ba soro Olorun oro Olorun yi a fun iru eni be ni idalebi okan a fun iru eni be ni idalebi fun awon ese ti o ti n da yoo si ronu pada yoo si bere idariji nipa oruko Jesu Christi ati nitori etutu ti Jesu Christi ti o se fun wa sugbon iru ogbon wo ni eleri otito ni o ye ki o lo bi aban so nipa ogbon eyi nso bi a se gbe oro kale se o mo wi pe elomiran ko mo bi a se gbe oro kale o sese boya o ti di atunbi o sese o ti bo lowo ese o sese o ti omo olorun sugbon bi o ba fe waasu fun awon elomiran ko mo bi a ti gbe oro kale o sese ki o kan ri iya re ki o ri wo pe iya ntoju o ntomo o letiro o ndaye kana si o sese ki o ri wo pe iya o ko gbo awon oso aye yi o ko kora ko si mo bi a ti waasu oro olorun a so pe ah mama gbogbo nkan ten se ise esu patapata gba orun apade ojina si yin iwaasu ko yin eni to ndi adajo yen ki se eni to fe dani lare yen ki se eni ti o fe ki mama ki o ri oju oluwa o fe mu mama binu ni gba to ba so be o sese elomiran boya baba lojoko kale lo gbe oti tira o be si ni mu oti o si ni omo lo kawe o ni awon ba so pe iwe kika o ti e ti tasiko baba mo fe waasu nitori mo fe se eleri ninu ile yi olorun ti gbe mi dide gege bi eleri oti te mu yi igo kan sojo yo mu lo si orun apadi ti ti ayeraye iru eni be ki se eleri olooto nitori iru eni be o fe so nipa jesu iru eni be o nle awon eniyan jina si ihirere tabi o sese boya se la nlo loju titi a si ri enikan o je lara awon obirin wonyi ti won fe awon ti won fe ta ara won fun owo won je awon ti won ma nse agbere ton ma gba owo lowo awon okunrin iwo to so pe o ti mo jesu oni itara sugbon itara odi ni o ba duro lo so pe iwo omo obirin ki lo nwa legbe titi lo so pe ah bo to ba fe pe mi kin ba o lo le mo fe mo le ba o lo o wa so pe emi omo olorun lemi deeper lemi nlo omo orun apadi ni wo nitori e to nse yi orun apadi ni bo ba kuro nbe a so pe mo waasu re loni pelu igboya mo waasu fun odomobirin yen o da mi loju pe to wa je to ma ni igbala ni o ye ko ni igbala loni o waasu ihirere o fi ogbon o fi gbe oro yi kale je ki a wo ninu bibeli awon ti o je wi pe won dese ti olorun si lo awon kookan lati je ki won ki o ni idalebi ese won akoko si fun wa lati wo bibeli lati wo awon ese won yi sugbon wo ma daruko won ni kookan bi o ba je oluka bibeli yo ye o daradara soran ti wi pe awon arakunrin josefu won da ese to je wi pe o buru lopolopo nitori pe won ta aburo won ta si egypt won ta fun awon ara ismaili nipase be o wa tun lo si egypt iya popo ni o je josefu gba to ya awon arakunrin re won yi won wa si egypt lati ra onje won ti gbagbe ese ti won da tele o ri nigba ti won de be josefu mo won o fe ki awon won yi ki won ki oronu po ada o fe ki won ki o ni ore ofe olorun ni igbese aye won sugbon ko gbe kawon laya ko gbe ko won loju ni kia kia wi pe elese ni yin o eyan buburu ni yin nitori wi pe eniti ko laanu eri aburo yin ti e ta soko eru ero wi pe e fe ba temi je ni e wo bi mo se wa nsin ko so be o sugbon o sori fun won o fun lo nje gbogbo nkan ti won fe ra o fun won o tun fi owo won o tun fi pada sinu apo won bi won se nlo loju titi legbe ona ti won de ibuso kan ni won duro wi pe ki won ki o simi die won fe fun awon ibakasi e awon eranko won fe fun olo nje ni won onikaluku ri owo re ninu apo re won a si se won wi pe ah kini a ti ri eyi si gba ti won tun pada lekeji o tun fi oro wa won lenu wo aburo yin ko benjamin nko bayi nko baba nko bawo lele se ri ibi to tin ba won soro ni awon funra won ni okan won gbogbe wi pe ah o dabi eni wi pe a o se daada ni ti aburo wa ti ata si oko eru won mo wi pe joseph n gbo ni gbo se bi o ba ka itan yi daada ni genesis a ri wi pe awon won yi won seri ba won jewo ese won ori ogbon ti joseph lo nibe ko gbe ka won laya lese kese pe elese ni o e lo sonu apadi rara bi a ba fe wa su ihin rere o ye ki a mo wi pe ogbon olorun ni a fin gbe oro olorun kale je ki bi o ni ibere kan iwo to wo si lesi to je wi pe boya o ti se asise kan nile boya ona re ona egun daada nile bo ba wo si lesi ojo kan ti oluso agosan wa si ekun re ti o yo wo si o wi pe iwo eyan buruku ni orun apade ojina si nje wa wa church mo tin ba so be fun o soro lati wa si church bi n ba le o kaakiri pe lagbaja o elese ni o lagbaja o elese bi n ba n daruko re ni gbangba pe elese ni o ti mo doju ti e se wa le ronupo ada rara sugbon bi a ba fe wa so ye ki a ni ogbon olorun se mo ti so ti joseph of onis nsin soro ti ti natani dafidi o ti da ese agbere natani wa si odo dafidi o so itankan o so o pa ni bi owe sugbon dafidi o mo dafidi ti be si ni dajo sugbon pelu ogbon olorun ni dafidi wa so ni natani wa so fun pe iwo ni eni na lese kese ni dafidi lo be si ni gbadura lo tun ba ni waju olowa lo teri ba wi pe emi ni elese na olorun dariji mi pelu ogbon ni a fin gbe oro olorun kale bi o ba wo paul ni waju oba agrippa o nsoro o wa so fun pe oba agrippa mo mo ko gba nkan won yi gbo ni to pe awon nkan ko sele ni ikoko gba ti o soro ti o le yi ni lokan pada ni oba agrippa wa so we pe die loko ki o so mi di onigbagbo awon nkan won yi won wo lokan awa na o ye ti a ko fun ogbon olorun soro ti jesu christi nigba ti o ri obirin ni ti kanga obirin ara samaria ti o fi oro jomi to oro pelu re ti o nso fun lese gba to ya oni lo pe oko re wa e ti iba so wi pe iwo to je wi pe o nti ile okunrin kan de ile okunrin miran iwo to je wi pe agbere okuro ni igbese aye re iwo to je wi pe irinkunrin lori kaakiri jesu je so be oni lo pe oko re wa ni obirin so pe bawo lo se mo mi o si nile oko ni jesu wa tun soju be lo fun ni o wa fi ladugbo re sile ni o lo si igbo wo pe e wa wo okunrin kan o ti o so fun mi gbogbo nkan ti mo ti se ni igbese aye mi nje eyi ko ha ni kristi na ogbon olorun ni a fi n gbe oro olorun kale nitori be o ye ki a ni ogbon olorun pelu ogbon olorun a le so iri wa a le so wi pe a je omo ti tele aje omo siga tele aje onikupa ni eniyan tele aje eni ti se fayawo tele aje eni ti nja tele sugbon ati ba jesu pade jesu ti yi wa pada ke a so fun awon eniyan we pe jesu to se be fun mi o le se tire na o le yi o pada o le so di eda titun di eniyan rere o le fi iye olorun si igbese aye re a le mu awon eniyan wa sodo jesu nipa sesu eri wa eri igbala tabi a le si bibeli ki a so fun awon eniyan wo pe jesu kristi ku fun wa lati ku ese wa lo ki a si je ki won ki o wo odo agutan olorun ki o ku ese araye lo tabi awon iwe ipolongo ihinrere ki a ma ra ni ile itaja wa ni gbagada a le fun awon eniyan atabi awon iwe tabi awon kaseti ti a ti waasu si a le fun awon eniyan pelu ogbon olorun pelu emi irele ki a si ma gbadura fun won wipe ki olorun ki o se oju emi won ki won ki o ba de bo lowo ese ki won ki o le wa si odo olorun iketa ki ni agbara ti n ti iwaasu eleri olooto ti n se leyin ki si ni eredi ti a fi n waasu agbara ti n ti iwaasu wa leyin je ki a wo yohanu ori ketadinlogun ese ikokanlelogun ki gbogbo won ki o le je okan gege bi iwo baba ti je ninu mi ati emi ninu re ki awon pelu ki o le je okan ninu wa ki aye ki o le gbagbo pe iwo le o ran mi agbara ti n ti iwa su wa leyin ni wo pe a je okan bi iwo ti o n dari idapo oju ole bi o ba ti diduro ti o n soro gba ti o ba dide duro ti o n tako alufa ti o n tako oluso agutan ti o n so pe emi ni adari idapo oju ole yi nitori be mo fe ki o ye yin e se wa ni idapo oju ole pe e ti oluso agutan wa so ni ojo isinmi mi o faramo ti won so ni ojo aje okan mi o si nbe e ti won so ni ojo bo mi o gba be e ti mo gba ni igba ton ba ti ri ko ni daru da po ni o ko si okan ti o ni gbala o ni gba ti a ba je okan o ni gba yi gan ni awon eniyan yo gba Jesu Kristi bo wi pe baba mi o ran mi nitori be bi a ba je eni ti o ni emi isokan pelu awon ara emi isokan ninu ijo ti o je wi pe bi oluso agosan tin so be la nti leyin bi adari ekun bi o tin so be ni a nkin leyin bi awon ti a joje ara ninu oluwa bi won tin gbe soke be la jo gbe soke bi won tin gbe sile be ni a jo gbe sile eko kan iwoso kan irin kan to je pe amoran kan na ni a gba awon ti a gba ni imoran gba ti awon eyan ti won ba ri isokan wa ti won ba ri pe ajo ni idapo a si ni irepo igbesi aye wa ti o wa ni isokan pelu awon eniyan mimo yo ma je ki won ki o le gbagbo bi a ba wa su si won eyi ni agbara ti nti iwaasu wa leyin ise be nikan je ki a wo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin eyin o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye ti a ba gba emi Olorun laaye ni igbesi aye wa ti a fi emi Olorun kun wa ti a ti ni emi Olorun ninu ati lode ti o je pe oro ti a nso iro ti a nro lati odo emi Olorun wa ni ti o je pe agbara emi Orun agbara ina ti jo awon nkan ti ko se ti ko dara ni igbesi aye eniyan emi Olorun ina Olorun tin jorun o ti wa ni igbesi aye wa bi a ba nsoro emi Olorun yo ma ti nkan won yi leyin yo je agbara fun oro ti a nso ninu iwe ise awon aposteli ori kerin ise awon aposteli ori kerin ese kokanlelogbon nigba ti won gbadura tan ibi ti won gbe pejo simititi gbogbo won si kun fun emi mimo won fi igboya so oro olorun eni ti o ba fe ki iwa so ki o ni agbara agbara ti yi okan pada agbara tun si tu igbesi aye eni ti agbara ti si awon elese loju lati je ki won ki o ri olugbala odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo agbara ti fun ni igbagbo ninu Jesu Kristi agbara ti je ki a le seri ba ki a le wole lese agbelebu Jesu Kristi eni ti o ba nfe iru agbara be fun iwasu re o ye ki o kun fun adura o ni nigba ti won gbadura tan e ki se awon ti o nsun lori adura e ki se awon ti o je pe bi a ba ni e je ki a gbadura iseju marun won ti da ki adura e ki se awon ti o je wi pe bi a ba ti se esitan ti a so wi pe e je ki a dide e je ki a gbadura won ba ti wuye wuye won iseju kan won o mo kini won o so mo awon wonyi won gbadura kikan kikan won gbadura pelu igbagbo bi won ti gbadura a so fun a wi pe ibi ti won ti n gbadura o mititi ti o ba je pe adura adake je ni adura ki a ma le soro sita adura ki a ma tire le mo ki awon ti o n lo nitosi ki won ma mo wi pe a n gbadura ile ibi ti won wa ko le mititi sugbon won gbadura ibi ti won pejo si o mititi eyi ni adura ti a n gba ti a n lagun adura ti a n gba ti a n soro soke adura ti a n gba ti a n mi owo olorun o wa so fun wi pe won kun fun emi mimo won kun fun imo agbara olorun o so kale si igbesi aye won o wa ni won fi igboya soro olorun won so iketalelogbon agbara nla agbara nla ni awon aposteli si fi n jeri ajinde Jesu olowa ore ofe pupo si wa lori won kini eredi ti a fi wa sun ohun ti a fi wa sun ni pe ki awon okan ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le gba Jesu Kristi gbọ ki se ki won ki o le ma wa si ile isin ni kan soso sugbon ki a ba le gba okan won la ki won ki o le gbe igbesi aye ti o bori ese wo Johanu ori ogun ese ogbon ati ese ikokanlelogbon opolopo ise ami miran le Jesu se niwaju awon omo ehin re ti a ko ko sinu iwe yi sugbon won yi le ako ki eyin ki o le gbagbo pe Jesu ni se Kristi na omo Olorun ati ni gbigbagbo ki eyin ki o le ni iye ti oruko re ni gbigbagbo ki eyin ki o le

a fi go fun yin fun anfani ti e fi fun wa lati wa niwaju yin lale ye a bere pe bi a ti gbo won soke ninu ijosin ati e o gba wa e o si bu ko fun wa lale loruko Jesu a dupe baba wa tin be lorun ni oruko Jesu ti o tobi ni agbadura

si ti jọ wa ra won fun Oluwa nigba na o pada wa sile leyin igba die bo tile je pe won si wa si rere sibe o fun awon elomiran ti o ti igbagbo ninu Oluwa won wa awon elomiran sibe o gboro pada lo lekan si se awon ibi gogo to ti waasu ni igba koko nitori na mo fe mu ilokan le ke ki gbogbo akadara ko ninu ibeni woye ati ki ni igboran si ase onla na o mo nigba miran a mo nja ni tara lati jade lo si agbegbe si bi gbogbo sugbon a ke pada lo lekan si si bi gbogbo ti ati waasu tele re olorun si nso fun a ke pada lo sibe o pada lo si odo awon eniyan yen bakan na eleyi ni ani lati se o gbodo ti je wo gbodo se pe no ke bi won ti se emi na yo se akoko ti wa niye awoju tutun won yi si wa nebe a o si lo lati lo be won wo o jeje niwaju Oluwa oni moto oni oruko to ta ko sile won ti fi ara won fun Oluwa won si fe fi won ha fun Oluwa niwaju Oluwa lojo ikeyin je to si nje fun awon oju tutun ni pe awon ti o ti mu Oluwa yi boya nipase mi ta ni ko awon ara wa ti o ti wa sodo Oluwa tabi nipa isoji tabi nipa ijere okan wa tabi ijere okan ta ti se kakere ni eko wa tabi ni agbegbe wa nitori na o ni onkan lati se iwo lo si gboro be won wo o gboro si gboro fi won ami gbo se fun Oluwa gege bi enikan ti o jere fun Oluwa ti a jere fun Oluwa a si pa won mo ninu Oluwa mo mo pe o pa won mo mo gbadura pe o pa won mo won si ni sonu ati ni ojo ikeyin gege bi ifara enijo ati iya eni soto ti ati je won wa pelu Oluwa wa o si wa papo ni oruko Jesu eje kadi de du oruko abo Oluwa so ninu adura iran na iran ti be ni wo eyin ara eje ka gbadura Olorun ti ba wa soro nipa ibeniwo ati ipamo awon eso ijere okan wa lai si ijere ibeniwo ibeni ijere okan ko le pe nitori pe ijere okan o je ida marun ibeniwo o wa je ida marun din ni ogorun din ni ye ti a fi gbodo farawaje a gbodo lowo se ninu ibeniwo ise leyin jere okan ti a ti se eje ki agbadura pe olorun yo fun ani ore ofe ipongbe ati ire na lati fara waji fun ise ijere ibeniwo ye ke koruko Oluwa nitori pe ujijere okan ko pari sibe o ke o kan je gbu asu irere sugbon awon oju tutun ye ni agbodo mu wole wa awon ajere awon oju tutun won ye ni agbodo pa mo awon oju tutun won ye ni agbodo mu ki won oduro ninu Kristi nigba na nipa na ni se jere okan wa yo je eleso iso won yo si duro olorun wi pe eyin ko lo yin mi sugbon emi ni o yin yin mo si ti fi sipo lati lo ke se mu so eso ati ke eso yin ke le duro lati mu ke eso ke o duro ele idi niyan o ibeni wo se patake gbadura pe Oluwa yo han o lowo lati fara re je fun ise ibeni wo na ipamo imu dagba ati fifese won mule awon eso ti ijere okan wa keko eruko Oluwa a o ni dabi awon eniyan ti o mu eja leyin ti o si ti mu eja won wa bo eja na won pada jo sinu omi won ni mu lo si ile olorun fe ki a fe ki a pa won mo ki a pa won mo ka mu won dagba ka si mu won dagba soke awon eso ijere okan wa lainu re gbadura ki o si keko eruko Oluwa pe Oluwa yo ran mi lowo gege bi eni kokan lati je ki a je eni to fara yeje lati lowo se lati je eni to mu ni lokokodo ni sise ise ibeni wo keko eruko Oluwa ko fun ni ore ofe ko fun ni iran na ko fun ni ifa eniji na ko fun ni eriwo na lati pa ki o si pa won mo gbogbo awon oju tutun ti a fi fun o boya lati nu GCK ta ti se awon okan ti a ti jere awon iwe na won lati fi fun o a o kan ni fi won ma sinu bibeli wa tabi ninu ile wa a o ni

o ye ke amo we pe ninu oro olorun akoko eyan wa ati we pe ninu akoko eyan yi olorun ma npese fun awon eniyan tire ye ke awo amosi ori kejo amosi ori kejo lati ese ikokanla amosi ori kejo bi o ba tin si iwe danieli bi o ba tesiwaju ori iwe osea bi o ba tesiwaju lati iwe osea ori joeli bi o ba se tesiwaju lati joeli ori amosi amosi ori kejo lati ese ikokanla kiyesi ojo na de ti ni oluwa olorun wi emi o ran iyan wa si ile na ki se iyan onje tabi ongbe fun omi sugbon iyan gbigbo oro olo oluwa nihi le ati so lati enu woli olorun o so wi pe bayi le oluwa wi wi pe iyan bo ni ile na olorun ran amosi lati so fun awon ara israeli o so fun wi pe akoko iyan de pataki o so fun awon ara samaria ni akoko na wi pe emi o ran iyan wa si ile na sugbon so fun wa o ni ki se iyan nipa ti onje jije tabi ki se ti ongbe nipa omi mimu o ni sugbon iyan gbigbo oro oluwa o sese ki o ma jo loju o sese ki o ma mo bi o sese pataki to wi pe olorun so nipa iyan gbigbo oro oluwa gba ti an so nipa gbigbo oro oluwa o pin si ipa meji ikini ati fun awon mo israeli ni oro oluwa ti akosile a se ti ran awon omo lefi ati awon alufa ati ran si won lati se itumo oro ti akosile yi nipa imisi emi olorun olorun wa so fun won wi pe igba kan yo de ni igbese aye awon omo israeli ti o je wi pe imisi ti o ye awon omo lefi imisi ti o ye awon alufa lati se itumo oro olorun fun won ki o ba le tu won lara ki o ba le yi won pada ki o ba le je ki won ki o ni igbagbo wi pe imisi atorun wa yi a ki o fun omo lefi ati wi pe won ki yo le gbo itumo oro olorun ti se ni ye ti se ni pe ikeji ni wi pe olorun ran awon woli si awon omo israeli o si ma fun won ni oro ti o wa lati enu oluwa o ma fun awon omo israeli sugbon olorun wa nso fun wi pe igba kan yi o de ti oro ti o wa taara lati enu oluwa wa si okan wa si isipaya awon woli wonyi ki a ba le fun awon omo israeli wi pe igba kan yi o de ti won ki yo ni iru anfani be wi pe yo je igba iyan iyan gbigbo oro oluwa ni iru akoko be okunkun yo bole biribiri ni iru akoko be agbara ati bolowo esu ki yo si ni iru akoko be ati ni igbagbo ninu olorun lati mo bi ati igbadura yo soro jojo ni iru igba be itunu lati oke wa ti oro olorun ti o ma mu wa ki yo wa si odo awon eniyan na ni iru igba na ti iyan oro olorun bi o ba wa ki yo le si ireti ninu olorun nitori wi pe oro olorun ni fini lokan bale oro olorun ni funi ni itunu oro olorun ni funi ni ireti oro olorun ni je ki a mo bi ati igbadura oro olorun ni fun wa ni igbagbo oro olorun ni je ki a mo wi pe baba wa nbe le orun oro olorun ni je ki a mo wi pe esu lagbara lori awon omo olorun oro olorun ni je ki a mo wi pe olorun pese aye kan sile fun wa wi pe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara on ti kara re olorun wa nso fun wi pe igba nbo ni akoko aye awon omo israeli ti o je wi pe okunkun yo bole biribiri nitori wi pe iyan gbigbo oro olorun yo wa laarin won wo lati ese ikejila won o si ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati ariwa se gapra fun mi won o si ma rin kiri lati

o sise ododo ti o si so otito inu re eni ti ko fi ahon re soro eni lehi ti ko se se ibi si eni keji re ti ko se gba oro egan si eni keji re li oju eni ti eniyan keniyan digigan sugbon a ma bu ola fun awon ti o beru oluwa eni ti o bura si bi ara re ti ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele ti ko se gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan wonyi ki yo yese lai lai sugbon ki n to ma se alaye lo nipa eni ti o ni owo mimo ati eni ti o ni aya funfun mo fe ki o wo awon ese kan ninu bibeli nipa awon ti bibeli so pato wipe won ko ni owo mimo won ko ni aya funfun ki o ma ba di wipe enikeni tan ara re je wipe oun ni nigba ti ko ni iwe owe ori kefa ese ikerin din ni ogun titi de ikokan din logun iwe owe ori kefa ese ikerin din ni ogun titi de ikokan din ni ogun eyi nje ki o di mo fun wa awon ti bibeli so wipe ko ni owo mimo ko ni aya funfun mo n gba eri olorun je wipe ko ni tan oje bi o ba wa ninu egbe awon ti o je lesin lai je onigbagbo ti bibeli tabi o wa ninu egbe awon ti o ma n tan ara won je ti owo won ko mo ti aya won ko funfun sugbon ti won bo nkan won yi mole bi o ba fe se rere ti o si fe ni ibukun olorun ti o n fe ki awon ileri olorun ki o di sise si o lara fun rere bi olorun ba fi han wipe o ko ni owo mimo ati aya funfun bi o ba ke pe oluwa yo gbo adura re bi owo re ti ko mo bi o ba le fo owo yi ninu eje jesu ti o si jewo ese re ti o ko awon ese won sile o daju wipe bi o ba jewo ti o se ko ese re anu olorun yo farahan fun o yo si pese re sile fun orun rere nigba ti o n pese orun rere sile fun o pelu ese ikerindinlogun ohun mefa le oluwa korira ni tooto meje le o se irira fun okan re oju igberaga ete eke ati owo tinta eje alaise sile aya ti nkumo buburu ese ti o yara ni ire sisa si iwa eka eleri eke ti n so eke jade ati eni ti n da ija sile laarin awon arakunrin awon wonyi ni olorun so wipe o se irira le oju ohun o si se alaye lese lese nipa awon nkan wonyi ti o je ki owo ki o je aimo ati ki okan.

0: kí ó di ìdíbàjẹ́. Ó ń sọ wípé ojú ìgbéraga, èyí kò sọ nípa ojú rẹ nìkan ṣoṣo, ó ń sọ nípa ìwà ìgbéraga, ìrìn ìgbéraga. Èyí jẹ́ ọwọ́ àìmọ́. Bí o bá fẹ́ mọ àwọn ìwà tí ó máa ń túmọ̀ sí ìgbéraga, o lè wo Isaiah orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Pẹ̀lú, Olúwa wípé, nítorí àwọn ọmọbìnrin Sioni gbéraga, tí wọ́n sì ń rìn pẹ̀lú ọrùn gíga àti ojú ìfẹ́kúfẹ́, àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó ń túmọ̀ sí wípé a ní ọwọ́ àìmọ́. A ò sì múra sílẹ̀ láti bá Ọlọ́run rìn àti láti jẹ́ ẹni pípé àti mímọ́ níwájú Olúwa. Ó sì ń ṣe ìtumọ̀ ìgbéraga fún wa wípé wọ́n rìn pẹ̀lú ọrùn gíga àti ojú ìfẹ́kúfẹ́, ojú àgbèrè, tí wọ́n rìn, tí wọ́n sì ń yan bí wọ́n ti ń lọ, tí wọ́n sì ń jẹ́ kí ẹsẹ̀ wọn ró wóró. Nítorí náà, Olúwa yóò fi èépá lu àtàrí àwọn ọmọbìnrin Sioni. Olúwa yóò sì fi ìhòhò wọn hàn lé ọjọ́ náà. Olúwa yóò mú ògo ṣàwòrò wọn kúrò àti àwọn ọ̀ṣọ́ wọn àti ìwérí wọn bí òṣùpá. Ẹsẹ̀ 21, òrùka àti ọ̀ṣọ́ imú. Ẹsẹ̀ 20, àkẹtẹ̀ àti ọ̀ṣọ́ ẹsẹ̀ àti ọ̀já orí àti ago olóòórùn dídùn àti òrùka etí. Ẹsẹ̀ 22, ìpààrọ̀ aṣọ wíwọ̀ àti aṣọ ìlékè àti ìbòòrùn àti àpò. Ní ẹsẹ̀ 24 ni ó sọ wípé yóò sì ṣe pé òórùn búburú yóò wà dípò òórùn dídùn àkísà, ni yóò sì dípò àmùrè orí pípá. Rántí pé ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn obìnrin. Ó sì ń sọ nípa orí pípá ni yóò sì dípò irun dídì dáradára. Sísán aṣọ ọ̀fọ̀ dípò ìgbayà. Ìjóná yóò sì dípò ẹwà. Èyí ń sọ ìwà ìgbéraga. Rántí pé a ń ṣe àlàyé lórí níní ọwọ́ tí kò mọ́. Ìwé òwe orí kẹfà, ẹsẹ̀ 17, ojú ìgbéraga. Ètè èké. Èké ni à ń pè ní irọ́. Èké ni à ń pè ní ìjẹ́rìsí ohun tí ojú ẹ̀ ò tó. Èké ni à ń pè ní kí a máa fi ọwọ́ sí ìwé pé nǹkan kan ṣe ojú wa nígbà tí a kò mọ ohunkóhun nípasẹ̀ rẹ̀. Àti ọwọ́ tí ń ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀. Ìpànìyàn, ọmọ tí ó wà ní inú tí a kò tí ì bí, ó jẹ́ aláìṣẹ̀. Kò ṣe orílẹ̀-èdè, kò ṣe bàbá, kò ṣe ìyá tí ó rú sí inú, kò sì ṣe àwọn ẹ̀gbọ́n tí ó ṣáájú rẹ̀, kò ṣe ìjọba. Ọmọ tí ó wà ní inú tí a lóyún rẹ̀, kò ṣe sí òfin ìjọba tàbí òfin orílẹ̀-èdè. omo yi ko ti ise olorun ko mo nkan ti a npe ni ese awon won yi ni olorun pe ni alaise owo ti o si ta eje won sile ni owo ti nta eje alaise sile o sese ki o je oko obirin ti o je aboyun ni o ni ipa ninu tita eje alaise yi sile o sese ki o je eni ti o n gbe oyun yi ru kaakiri fun ara re ni o ni owo ninu tita eje alaise sile o si sese ki o je awon dokita onisegun ti oyinbo ni o n fe je iranlowo lati ta eje alaise sile tabi awon obirin ti o n sise ni ile awon alaisan ni o ni owo ninu tita eje alaise sile tabi o le je omo ile iwe ti ko mo wipe ere ese pelu obirin wipe o le di nkan mo ohun lowo ni o won sare kaakiri ti o si ni owo ninu tita eje alaise sile sugbon ni ona kona ti o fi le sele yala iwo ti o je abiyamo ninu ile ti bimo bi mefa tabi meje tabi mejo tabi mewa ni o wa ri wipe o tun loyun fun oko re ni o wa ro wipe ko si owo lati toju omo miran ko si ile lati fi omo yi si o dabi eni pe bi a ba gba omo yi laaye lati wa saye eya yo je omo yi o si je awa paapaa o sese ki o je ironu be ni o sun o si wipe ki o ta eje alaise sile sugbon ohun kan ni o daju ati obirin ati okunrin ati onisegun ati awon agbebi tabi enikeni ti o ni owo ninu iru ohun kohun be won le fi ori sin ki won fi orun sin won le ka bibeli lati ibere de ipari ni ododun won le lo si ori oke ninu aye tabi ki won ki o we ni okun o sese ki won ti e ma tan abela tabi ki won ma wo aso funfun o si sese wipe ki won ro pe won ma lo si ijo onihin rere bi won ba nta eje alaise sile olorun so fun o wipe bi o ba fe de orun rere ironu po ada ni o ye ki o ni ki o so fun olorun pelu ekun kikoro pelu omije pelu okan ti afaya pelu ironu po ada ti o jinle tooto wipe o ti je eni ti owo re nta eje alaise sile sugbon awon ti owo won ko mo ni ona won yi o sese o fe ile o fe kole ohun ta ma ni ninu aye ti a ki mu lo sorun ile ile moto tabi obirin o sese o fe gba iyawo lowo elomiran o wa di pe enja ajakadi lori obirin yi tabi lori ile tabi lori okohun o wa di wipe ki a ma wa ogun kaakiri ki won ti so fun o wipe eni ti o wa ni idile lagbaja o ni ko je ki ile yi ki o bo si olowo o wa sare titi yala nipa ogun dudu tabi nipa egbe awo tabi nipa gbigbe ada tabi ibon tabi nipa sise adehun pelu awon onimoto lati pa enikan tabi nipa fifi majele si inu onje fun eni ti o je eni ti o pe ni ota re ni ota eje ni yi sile ti o se pa gba ti o pa tan ile wa di tire o wa joko lori ile we pe ninu aye bo ba mo lati sare lati nile lati ni moto bo ba mo ibi to ye ko rin awon baba isale to ye ko lo ri awon balogun ni ilu ti o ye ki o bewo lati fun o ni ogun awon ti owo won gbo oni le ni kankan o si ti nile nipa be o ti ni ohun ini nipa be nipa tita eje alaise sile olorun so wipe ohun duro de o wipe owo re ko mo opolopo ninu orile ede wa ni won ti pa awon elomiran nitori igbeyawo tabi nitori angba obirin o sese pe okunrin kan ti lo si idile kan lati fe yawo o wa je eni yi gan lohun o lati fe obirin po ni ilu sugbon sibe sibe eni yi gan ti a ti e tin se owo ori lori re sugbon ti o si je afesona o nikan lohun o lati fe igba miran o ti e ma sele wi pe o ti ni iyawo kan sile o ti e tun ti fi afowofa mu eni keji obirin keji wale o sese iketa paapa ti n bimo fun o sugbon sibe sibe eyo obirin kan ti elomiran fe fe ohun gan lo wo loju lo tun so wi pe mo meta to wa nile e to ti lalaafia ten pari ija losan loru to le toju ikini tabi ikeji tomo oro njeje siga ato ti o si je ko gbadun iwo funra are ori buburu ati alakala ko je ko mo ibi ti wa fi ori aye ti re ti si sugbon sibe sibe o tun ja fun obirin kerin pelu ogun tabi ija tabi ada tabi ibon to pa alaise nitori iyawo sugbon iwo ko ni akoko lati se be awon iran kan ti saaju to je pe ipa eja ati ipaniyan ni won fi ma ni ohun ini ti won lara won ni a so fun wa ni iwe awon oba kini ori ikokan le ni ogun awon oba kini ori ikokan le ni ogun lati ese kini o si se leyin kan wonyi ni Naboti ara Jezreeli ni ogba ajara ti o wa ni Jezreeli ti o sumo afin Ahabu oba Samaria gidigidi Ahabu si ba Naboti so wi pe fun mi ni ogba ajara re ke mi ki o le fi se ogba ewebe nitori ti o sumo ile mi emi o si fun o li ogba ajara ti o san ju lo dipo re bi o ba dara le oju re emi o si fi iye owo re fun o Naboti si we pe se we fun Ahabu pe Oluwa ma je ki emi ki o fi ogun awon baba mi fun o Ahabu si wa si ile re o wugbo inu re si baje nitori oro ti Naboti ara Jezreeli so fun nitori ti ohun ti wi pe emi ki o fun o ni ogun awon baba mi ohun si dobule lori akete re o si yi oju re pada ko si fe jeun Jezebeli ikan ninu won niyan o Jezebeli iran awon apaniyan aya re si to wa o si wi fun pe e se ti inu re fi baje ti iwo ko si jeun o si wi fun pe nitori mo ba Naboti ara Jezreeli so mo si wi fun pe fun mi ni ogba ajara re fun owo tabi bi o ba wu o Èmi ó fún ọ ní ọgbà àjàrà mìíràn ní ipò rẹ̀. Ó sì dáhùn wípé èmi kì ó fún ọ ní ọgbà àjàrà mi. Jezebeli, aya rẹ̀ sì wí fún ọ pé ìwọ kò wá jọba lórí Ísírẹ́lì nísinsìnyí dìde. Jẹun, kí o sì jẹ́ kí inú rẹ kí ó dùn. Èmi ó fún ọ ní ọgbà àjàrà Naboti ara Jezreeli. Bẹ́ẹ̀ni, ó kọ̀wé lé orúkọ Ahabu. Ó sì fi èdìdí rẹ̀ dí. Ó sì fi ìwé náà ṣọwọ́ sọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà àti àwọn ọlọ́lá tí ń bẹ ní ìlú rẹ̀, tí ó sì ń bá Naboti gbé. Ó sì kọ sínú ìwé náà pé, ẹ kéde àwẹ̀, kí ẹ sì fi Naboti sí ipò ọlá láàrin àwọn ènìyàn. Èyí ni Yorùbá máa ń pè ní ọgbọ́n ẹ̀wẹ́, ọgbọ́n ìpànìyàn, ọgbọ́n kí a jẹni lẹ́sẹ̀, ọgbọ́n kí a gba ohun tí ó jẹ́ ti ẹlòmíràn, kí a sì ṣe bí ẹni wípé alára mímọ́ ni wá, kí a pànìyàn láì gbé àdá fúnra wa, láì gbé ìbọn fúnra wa, kí a pa ènìyàn láì ti ẹ̀rí lójúkojú fúnra ara wa. Ó ń sọ fún wa nísinsìnyí wípé Jezebeli dá ọgbọ́n yìí. Ó wá ń sọ ní ẹsẹ̀ ìkẹwàá, kí ẹ sì fi ènìyàn méjì ẹni búburú. Jezebeli mọ àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀, àwọn apànìyàn, àwọn ẹlẹ́rí èké, àwọn ẹni búburú bíi tirẹ̀. Ó mọ̀ wọ́n pé wọ́n wà. Ó ní kí wọ́n fi sí iwájú rẹ̀ láti jẹ́rìí pa á wípé ìwọ bu Ọlọ́run àti ọba. Ẹ mú jáde, kẹsì sọ ọ́ lé òkúta kí ó lè kú. Wọ́n sọ fún wa wípé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Ó sọ fún wa ní ìparí ẹsẹ̀ ìkẹtàlá wípé nígbà náà ni wọ́n mú jáde kúrò ní ìlú. Wọ́n sì sọ ọ́ lé òkúta, ó sì kú. Ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún, ó sì ṣe. Nígbà tí Jezebeli gbọ́ pé aṣọ Naboti lé òkúta, ó sì kú, Jezebeli sọ fún Ahabu pé, dìde, kí o sì jogún ọgbà àjàrà Naboti ara Jezreeli, tí ó kọ̀ láti fi fún ọ fún owó. Nítorí Naboti kò sí láàyè, ṣùgbọ́n ó kú. Ó sì ṣe. Nígbà tí Ahabu gbọ́ pé Naboti kú, ni Ahabu dìde láti sọ̀kalẹ̀ lọ sí ọgbà àjàrà Naboti ara Jezreeli láti jogún rẹ̀. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì tọ Elijah ara Tishbi wá pé wípé, dìde, sọ̀kalẹ̀ lọ, ìpàdé Ahabu. Ọlọ́run rí ọ. Ohun tí a ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀, Ọlọ́run rí. Àwọn tí a ń pa, àwọn tí a ń ta ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ láìṣẹ̀, nítorí a fẹ́ gba ìyàwó lọ́wọ́ wọn, tàbí nítorí wípé a rò pé àwọn ni wọ́n ń dí wa lọ́wọ́ ìgbéga níbi iṣẹ́, tàbí a rò wípé àwọn ni wọn kò jẹ́ kí a gba iṣẹ́ contract tí a fẹ́ gbà. Nítorí bẹ́ẹ̀, a ti sọ pé bí a bá yanjú ti lágbájá, bí a bá mú kúrò, bí a bá ran lọ sí ọ̀run, ègbé ní pàjáwìrì, ilẹ̀, mọ́tò, owó yóò jẹ́ tiwa, tàbí ó ṣeéṣe nípa ti olè kí ó jẹ́ pé ìwọ ń tiẹ̀. Ó máa ń dá àwọn èèyàn lọ́nà, àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́, tí wọ́n làágùn ọdún kan, ọdún méjì, ọdún márùn-ún, tí wọ́n kó owó jọ láti ra mọ́tò. Ohun tí wọ́n ṣe ní ọdún márùn-ún alẹ́ ọjọ́ kan ni wọ́n fẹ́ ni. Báwo ni wọ́n sì ṣe fẹ́ ní tirẹ̀? Pẹ̀lú ìbọn, pẹ̀lú àdá, láti dúró lójú ọ̀nà wípé kí mọ́tò onimoto ko sa je ti re be atile pa omode ti o wa ninu moto te apa obinrin ti apa okunrin ti o wa ninu moto be ata eje alaise sile ki moto ki o le je ti wa olorun ri o owo eje ko ni se na bo jeun aisan ade nipa ounje to je nitori owo to fi ra ounje yi ki se owo eto bo je yawo lo fi fe iru owo be awon ti won fe yawo be pelu owo eru won ki gbadun yawo won ohun ko to ni bo je moto bo je ile to ba mo iru awon eyan be lo bere lowo won won ki le gbe iru ile be ile ti won ta eje sile lati ra tabi lati ni won ki le lo iru ile lori ile be pelu alaafia oju olorun wo ni bi kibi ti o ba nlo oro olorun to elija wa wipe dide sokale lo ipade ahabu oba israeli ti o wa ni samaria wo o wa ni ogba ajara naboti nibi ti o sokale lo lati jogun re iwo si we fun pe bayi ile oluwa wi iwo ti pa iwo si ti jogun pelu iwo si we fun pe bayi ile oluwa wi pe ni ibi ti aja gbela eje naboti ni awon aja yo la eje re aniti re ahabu si we fun elija pe iwo ri mi iwo ta mi o si dan pe emi ri o nitori ti iwo ti tara re lati se buburu ni waju oluwa awon ti owo won ko mo ni an se alaye re gege bi oro olorun ninu iwe owe ni an pada si nisisiyi iwe owe ori ikefa ese iketa dini ogun wipe oju igberaga ete eke ati owo tin ta eje alaise sile aya tin humo tabi tin gbero tabi tin se asaro ohun buburu ese ti o yara ni re sisa si iwa eka eleri eke tin so eke jade ati eni tin da eja sile laarin awon arakunrin eyi so nipa awon ti won ma nfo ile onile awon ti won ma ngbo ti eku so fun eye gege bi ede wa awon ti won ma da eja sile laarin oko ati aya awon ana yala ni ti obinrin tabi ni ti okunrin to ma nya iyawo pelu oko re tabi awon oludani ni imoran awon alufa to ma npe iyawo wipe ah oko re nfi yaje oni o je ma gbaru be fun ti won si da ija sile tabi ti won so fun iyawo wipe tabi ti won so fun oko wipe mo nri ijade iyawo re o dabe ni pe gbogbo owo eko te ni aso le fe fi ra tan iyawo apa to gbe sile ounje aso nikan lo mo ra o si so fun ru iyawo yi wipe eni to ba mowo dele ni won ma yin ko si boju to daada gba ti oludamoran yi oluda ija sile laarin oko ati iyawo ti o ba ti so be o di ki oju oko ki o wa loke nile ko ma gbo ti iyawo mo ko si ohun ti iyawo be le se leyin igba ti oludamoran oluda ija sile ti ba soro ti o ma gbo si iyawo re lenu sugbon awon oludaimoran be ni a so wipe won ni owo aimo inu olorun ko si dun si won ninu Isaiah ewe woli Isaiah ori ikini anka lati ese ikewa gbo oro oluwa eyin olori Sodomu fi eti si ofin olorun wa eyin eniyan Gomora awon mo Israeli ni olorun ba soro nihin sugbon o pe won ni Sodomu ati Gomora nitori iwa eka iwa eri iwa aimo ti o wa lowo won Oluwa ni kini opolopo ebo yin jasi fun mi eyi ni a npe ni ise esin lasan opolopo ebo opolopo isin Olorun wipe kini o jasi fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ni inu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan tabi si ti obuko nigba ti eyin wa lati fi ara han ni waju mi ta lo bere yi lowo yin lati te agbala mi o ye ki o bi ara re lere wipe bi olorun ba wo o ti o nso wipe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wipe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti olorun ri o nibe ti o nso wipe ele jade wipe tani o pe o wa o gbo wipe won pe oruko oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o ngbe bibeli iwe olorun to ni afara egbe jade kuro ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wipe jesu gba ti o wa ninu aye ori awon ti won wa ni temple awon ti won so wipe won fe sin olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wipe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi nidi re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o n sare bo bo lo n lo a fe lo sin olorun ni awon dipa won gbe tuntun de o won ni ki a ka lo emi na n tele won lo pelu ogun dudu lapo e e to fi senu e to fi sidi e to fi sorun e to fi sapo won na gbe bibeli ode olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade bọlọrun wo ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iruyin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to fẹran omode to ti e fẹran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a npe ni temple melo melo ni orun bọlọrun ba mu fusu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun won ni ese ikeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han
1: lati fi ara han
0: eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi
1: lati fi ara han lati fi aso han
0: lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won kokko je gbese e won ko wo gba to woso to lo nbo ni ile olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iro e gbese boba e gbese wa nsin olorun pelu gbese lorun aso keresimesi a nse ijade jesu kristi ta bi jesu onirele a nse ijade iranti bibi eni to ni irele a nse iranti onirele pelu igberaga won la nse kore igberaga igbese won la nse basa igbese afesiku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han asin so wipe aje onigbagbo onigba to wa lati fi ara han ni waju mi tale o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada fo ni nkan olowo nso kun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won eni kan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wipe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to nfi okunrin bara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa a fẹran olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ronu won turari jasi ohun irira fun mi oṣu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin.
2: Ese na po ti Olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura toni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wipe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gba ta gbadura titi tolorun ogbo la ba di Saul keji la ni tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun ogbo mo nitori be awon oso ati aje toku ati awon elebo logun toku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan ido tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni beyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul o sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun kun hin rere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo nibe ni Isaiah ori kokandini ogota Isaiah ori kokandini ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin lo ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ikayin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni tin wa eto beni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu Eyi n so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon be ni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso koni bo bolowo koni ka wahala to wa nle boni moto moto yo ni le debiti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati ke pe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe Luke ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o si n fe so fun olorun wipe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni Luke ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o n se awawi o n bo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisooto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi n gba awe esin awon elomiran ko ju eyi lo emi n gba awe ni erin meji le ose mo n san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowo ode sokale lo si ile re ni ilalari ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo totan mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufaa ni awa la mu ihin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa iborisanu ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e siseyun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese keji la wi pe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti we nu kuro ninu eri re eje Jesu Kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbese aye wa bi oko ba ni idani loju wi pe eje Jesu Kristi ti we o oni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo papa ba tele apere rere be o daju wi pe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wi pe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wi pe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wi pe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun din ni ogota ese ikefa ati ese ikeje wi pe e wa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye kosi o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe oba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wi pe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi Olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o erun ba won tori won le soku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri wi pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon Olorun lati enu woli re o so kan loju lo woro wi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Kristi o je eniyan buburu wa so wipe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si oluwa je ki o yi pada si oluwa ohun o si saanu fun ati si olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe olorun loni mo gbagbo wi pe yo dariji o owo to je alaimo olorun a fo ninu eje jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wi pe oluwa wi pe ese ikeji din ni ogun wa nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agotan bi olorun ba na owo ipe jade wepe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wepe sugbon ohun ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori re pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wipe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyipada ti o de ba wa ni won so fun ani orin Dafidi ori kedogun bi iru iyipada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori re o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere
3: iwa su itesi waju ninu kase
4: e je ki a gbadura baba wa ti nbe le orun adupe wo pe atun pejo lati ka lati ko lati gbo oro yin anbe yin wo pe emi tin se awari jinle ohun ti oro yin je emi tin je ki oro yin ki o ye ni ki e fi fun wa loro yi loruko jesu wo pe ohun ti a o ma ka ohun ti a o ma ko ti a o ma gbo wepe ki o yi eni kokan wa loruko jesu iriri ti a n pe ni iriri isodi mimo ki o le je ti eni kokan wa ki e si we gbogbo okan wa mo ki e tu gbogbo ese ti o wa ni okan ki e tu kuro loruko jesu ti eyin funra yin o fi wo inu okan eni kokan wepe o je mimo o je otun o di funfun wepe a o si gbe igbesi aye ti o teyin lorun ti o mura wa sile de orun ati dede jesu adupe opo e ti gbo wo pe e o si se fun wa loruko jesu kristi olowa wa ni no ebero ori kewa ese ikewa ati ikerinla ebero ori kewa ese ikewa nipa ife na le ati so wa di mimo nipa ebo ti Jesu Kristi fi ara re ru le kan soso ni ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe titi lai ninu eberu yi kana ni ori ketala ese ikejila ati ketala oni nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo.

ni o fi jiya fun wa, ni o fi ko fun wa. Iku Jesu lori igi agbelebo ni Calvary ko ipa pataki ninu igbala wa ati ninu isodi mimo wa. Bi a ba nso nipa igbala, a nso nipa idariji gbogbo ese, a nso nipa iyipada okan. Yi ni iriri kini ti amani bi abato Jesu wa. Bi abasi nso nipa isodi mimo, a nso nipa ki adi ominira kuro lowo ese ti inu, ki abo lowo ese ti abinibi, ese ti ajogunba, ki ani okan funfun. Ki kini pa se Kristi ni awon iriri mejeje won yi igbala ati isodi mimo ni won fi le je ti wa. Nipase eje Kristi yi ni ati ndariji ni ti asi so ni di mimo. O so fun wa ninu oro Olorun ninu Efesu ori kini, Efesu ori kini ese ikeje, oni ninu eni ti a wa ni irapada wa ninu eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re. Be na ni a nso fun wa wi pe nipa eje yi kan na ti Jesu ta sile ni ati ni iwenumo isodotun pipe isodi mimo. Bi o ba wo Johanu kini ori kini ese ikeje, o nsoro nipa awon ti won ti ba Jesu pade, awon ti won ti ni iyipada okan, awon ti won rin ninu imole. Sugbon to wa nso wi pe leyin igba ti won ti ba Jesu pade ti won rin ninu imole, o nkan tuku ti eje Jesu to ma nse ninu Johanu kini ori kini ese ikeje. Sugbon bi awa ba rin ninu imole, awon wo la mo gege bi eko iwe oro Olorun wi pe o rin ninu imole, yen ni awon omo igbala. Oni bi awa awa ti ati ba Jesu pade, bi awa awa ti ati ni idariji, oni bi awa awa ti ati ko ni oro Olorun, bi awa awa eni igbala. Bi a ba rin ninu imole, bi ohun ti nbe ninu imole, awa ni idapo pelu ara wa. Oni leyin na leyin igbala eje Jesu Kristi omo re ni we wanu kuro ninu ese gbogbo. Bi ese ba ku ni inu e ti an pe ni ese abinibi tabi ajogunba, o dajo we pe a o ti we wanu kuro ninu ese gbogbo. Sugbon nigba ti a ba ni iriri isodi mimo ti awe ese tinu ti a mu kuro, eyi lo nso fun a wi pe asowa di mimo, o nwe wanu kuro ninu ese gbogbo. Bi abawo awon adura ti Jesu gba, a ri wi pe o gbadura fun idariji, fun igbala awon elese lori igi agbelebo, nitori o wi pe baba dariji won nitori won ko mo ohun ti won se. Eyi ni adura ti Jesu gba fun igbala awon ara aye, awon to ni ese ninu aye won, awon ti won o ti ba pade dariji won baba nitori we pe won ko mo ti won se. Sugbon o ye ki a tun ranti we pe bi o se gbadura fun igbala awon elese, be ni o gbadura fun isodi mimo awon ti won ti de ni igbala. Ninu Johanu ori ketadinlogun, Johanu ori ketadinlogun ese ketadinlogun lo ti nso we pe so won di mimo ninu otito, otito li oro re. Yi ni adura ti Jesu gba, sugbon ki se fun kiki awon won ni nikan ninu ese ogun, oni ki se kiki awon won yi ni mo gbadura fun, sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won. O gbadura fun isodi mimo wa pelu, nitori na o ye ki o ye enikokan wa we pe bi a ba ti nso nipa igbala, be na ni o ye ki a ma so nipa isodi mimo. Eyi ni o mu wa lati wo eko oro Olorun ni oro yi lori agbelebo ati isodi mimo wa, ki o le ye wa dara dara. A o pin eko yi si

pa tabi koko meta ikini Christi ti a komo agbelebo lo nso ni di mimo Christi ti a komo agbelebo lo nso ni di mimo ikeji kikan aramo agbelebo saju iso di mimo yi so fun a wi pe awa papa ani ohun kan lati se ki a to le so wa di mimo nitori a ko le ri ohun to dara lati nu ladofo o je wi pe awa papa ani fi ara wa robo ani karamo agbelebo ani jowo ohun gbogbo fun olorun ki a to le so wa di mimo kikan aramo agbelebo saju iso di mimo iketa Christiani ni lati gbe agbelebo re lehin iso di mimo lehin ti a ba ti so wa di mimo lati pa iriri iso di mimo yi lati pa mo o ye o si ni lo we pe ke a gbe agbelebo wa ke a ma to lehin igba ti a ba ti ri iriri ti o se pataki yi ti a ba ti ri igba ikini Christi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo ninu Efeso ori karun lati ese ikarun din logbon Efeso ori karun ese ikarun din logbon eyin oko e feran awon aya yin oni eyin oko lapapo e feran awon aya yin lapapo gege bi Christi ti feran ijo ti o si fi ara re fun bi a ba nso wi pe ijo o ye ko ye awa keko bibeli ki se adalu eniyan iruwa ogire wa ni a npe ni ijo ninu majemo titun ijo je awon ti a pe jade kuro ninu aye kuro ninu okunkun aye kuro ninu ese aye kuro ninu eri ati idoti ati egbin ti o wa ninu aye awon won yi ti a pe jade lati ronoko ada ti won ti wole lese agbelebo ti won ti ju awon ese eri egbin aye ti o wa lowo won ti won ti ju sile ti won ti bere idariji ti ati we won mo ti ati we ese won nokoro ti won ni eri olorun ninu okan won wi pe won di ti olorun won di eni igbala awon won yi ni a npe ni ijo olorun awon omo leyin Jesu Christi awon ti won jewo wi pe a pe won kuro ninu aye lati bo si lati wa si ijoba olorun o wa nso fun a wi pe tori nitori ti won ni Jesu Christi lo ti lo fi ara re robo oni gege bi Jesu ti feran ijo ti o si fi ara re fun nitori kini ese ikerin din logbon ki ohun ki o le so di mimo ki Christi ki o le so di mimo awon ti won ti jade ninu aye awon ti a ti gba okan won la awon ti emi olorun ba emi won jere we pe won di omo olorun awon ti won gbe igbe aye otun oni iriri kan tun wa ti won ni lati ni oni ki o le so di mimo leyin ti o ti fi oro we mo ninu agbada omi ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le aini aba won tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alaini aboko nihi ni a tin so fun a wi pe Jesu fun ara re lo nso ni di mimo se o mo wi pe eye meji ki je ki jasa enikan soso ti o ni amuye bi eleje pesere laarin iran omo eniyan ko si bi Jesu omo bibi olorun kan soso to ku lati ko ese wa lo bi o ba ranti itan adamu akoko lo mo wa subo sinu ere ese ni atete ko se aso fun wi pe bi ati subo sinu kanga egbin ese yi ni a mu gedegede ese yodundun egbin ese ninu eri ese lode bi a tin se alaye nkan won yi je ki o yi o wi pe ese pin si ipa meji alaye tabi apere ese ti anda ni ikokan ni a fi se
apejuwe eri ese lode ara apejuwe ti ese ti inu ese ajogunba ese abinibi oni egbin ere ese ni inu opelope Jesu to wa lati yo wa kuro ninu ere ese lati fi eje re we wanu ninu ati lode nipa igbala ni Jesu we ere iri idoti ese kuro lode ara eyi ni igbese akoko eyi ni iriri kini pelu iriri igbala yi ni gbogbo ese ti a le fojuri ninu aye wa gege bi agbere tabi panshaga tabi borisha gege bi ole jija tabi ikashise gege bi ipaniyan tabi oro buburu igberaga aigboran ati bebe lo ni asiko ti a ni iriri igbala ni awon ese ode ara won yi le mu won koro sugbon ki aran ti wepe leyin ti a ba ti we wa mo lode ara leyin ti a ba ti dariji wa leyin ti a ti fo awon ere ese iri ti ita ti a ti fo nu koro gede gede iyoku ere ese adamu ti a npe ni ese ajogunba irugbin ese o seku lodo ikun nipa isodi mimo ni Jesu ti nwe ere ese ajogunba yi koro ninu okan enikokan ti o kepe pelu igbagbo ere ti an so nipa re yi ko si on ti o le we kuro bi ko se eje Jesu ti ko le ri eyi ni afin we wa mo ninu ati lode mo si gbagbo we pe loni bi o ba gba olorun laye yo se nkan won yi fun o mo o duro rekete ni mimo ni waju olorun loruko Jesu ninu eberu orikeji lati ese ikokanla eberu orikeji ese ikokanla ni o tin so fun wa nitori ati eni ti so ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo eni kan soso ni gbogbo won nitori eyi ti ko tiju lati pe won ni arakunrin o ye ki oro iye wa lakoko nso wi pe eni kan wa ti nso ni di mimo nitori eni ti nso ni di mimo ki loruko eni ti nso wa di mimo Jesu o wa tun so nipa awon ti a nso di mimo awon wo la nso di mimo se awon elese ti ko ti iba Jesu pade la nso di mimo rara nitori ese yi nso fun a wi pe lati odo enikan soso ni gbogbo won ti wa ati Jesu ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo baba wa ti nbe le orun ni won ti wa e je ki o ye wa nigba na we pe iso di mimo wa fun awon omo olorun Jesu o nji omo olorun o wa lati odo olorun awon ti a nso di mimo won wa lati odo enikan na odo baba wa ti nbe le orun o so fun a we pe nitori ati eni ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo enikan soso ni gbogbo won yi si fun ni isokan nitori bi omo bibi olorun Jesu bi o ba wa lati odo olorun awon ti won ti ni igbala na bi awon na ba wa lati odo olorun lati odo enikan soso yi je wi pe ife kan na ipinu kan na ilepa kan na ni o wa ninu okan won oni nitori eyi ni ko se tiju lati pe won ni arakunrin awon ti a nso di mimo awon ti won ni iru ise iyipada okan bayi olorun o tiju lati pe won ni omo ohun bi abawo eberu yi kan na ori kewa eberu ori kewa ese ikewa ikerinla ati ikerin dilogun nipa ife na le ati so wa di mimo nipa ebo ti Jesu Kristi fi ara re ru le kan soso oni nipa ebo
Iyi ni as akoko ti o ta eje re sile. Oni nipa ebo yi ni ati so wa di mimo ese kerinla nitori nipa ebo kan. O ti mu awon ti a so di mimo pe oni lai si so di mimo a o ti pe igbala nikan ko so wa di pipe oni leyin igba ti a ba ni so di mimo Olorun yo wo wa ninu okan ninu emi ninu ero ninu ara ninu ipungbe ninu gbogbo ti o wa ninu wa yo si pe wa bi eni to pe nitori wi pe iso di mimo lo so ni di pipe wo ese ikerin di logun eyi ni majemu ti emi o ba won da ni leyin ojo won ni li Oluwa wi emi o fi ofin mi si won li okan inu won pelu le mi o se ko won si bi o ti le je we pe o pe ti a ti fi ile iwe sile sugbon a o ranti nigba ti a wa ni ile iwe bi oluko ba fe ko eko tuntun bi o ba fe ko si ara patako egbe ogiri oni lati koko pa e to wa lori patako yi ko pa re bi o ba pa re ti o di we pe patako mo leyin igba na ni oni lati ko ohun to fe ko ninu ese ikerindinlogun so wi pe eyi ni majemu ti emi o ba won da leyin ojo na leyin ojo won ni leyin ti abati ni igbala mo so fun a wi pe ere ese ajogunba oku ninu ki a fi okan wa we patako to wa legbe ogiri ti olorun fun ara re to so wi pe o fe ko ofin ati majemu o fe ko sori patako okan wa ki o to se be oni lati lo eje Jesu lati pa iri idoti egbin to wa lara patako okan wa ko pa re ko nu kuro leyin igba na yo se ko ofin re si wa le okan yo se ko awon majemu ilana re yo ko won si wa le okan ninu eberu ori ketala eberu ori ketala lati ese ikejila oni nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode o ye ko ye wa we pe awon ti won kegan ti won so we pe ko si iwa mimo ko si iso di mimo won kegan Olorun funra re o je wi pe won foju tembelo iya ti Jesu Kristi je oni nitori na pelu ni Jesu ki o ba le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awa ni ojuse kan lati se ni ese iketala nitori na eje ki a jade to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re a soro nipa eyi ni bi abade koko keta tabi koko keji ni ese ogun ati ese ikokanlelogun nje Olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemu ayeraye ani Oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ranti bi bibeli ten tenomo we pe iso di mimo iriri agbayanu yi ninu okan wa ti o je bi ise abe ti emi ti Olorun se oni o mu wa pe oni ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti ise itewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ami nihi yi ni ati ri ti bibeli ti o tenumo wi pe iso di mimo wa nitori wi pe omo Olorun Jesu Olorun deniyan alai lese eni mimo alai laba won ti a pe ni ayan fe baba akan ma gbelebo bibeli so fun wa wi pe o fi ara re fun wa nibomiran bibeli wi pe o jiya nibomiran o jowo ara re nibomiran o jiya leyin ibode nibomiran o ta eje re sile nitori kini o farada irora ti a ko le fenu so ki o ba le so wa di mimo bi gbogbo ijiya ati irobo na ba se pataki to be fun iso di mimo wa a je we pe iriri iso di mimo yi je ko se mani fun enikokan wa
olorun ninu ogbon nla re ko je san iye nla la be fo un kan ti ko ni la ri ohun ti a ko nilo dan dan tabi ohun ti a le fi nkan ye pere miran ropo re ohun ti a so ni we pe o ye ki o ye wa bi olorun baba bi o ba gba omo lati ta eje re sile fun isodi mimo wa o je wi pe iriri isodi mimo o je ohun ti o se pataki bi o ba je pe ani agbara lati sora wa di mimo ni ti yo si je itewogba ni waju olorun lai nilo irubo kristi olorun ki ba ti ran omo re lo sori agbelebo rara lati jiya ati lati ta eje re sile fun isodi mimo wa nitori be oye ko ye wa wi pe jesu kristi nikan ko se elomiran jesu kristi nikan ki se ikora eni ni ijanu jesu kristi nikan ni o le so wa di mimo yi la fi nko lorin wi pe jesu nikan lo so wa di mimo to nwe abawon wa nu o nsegun ese atara nipa iranwo emi ojojumo igba gbogbo la nko wi pe jesu nikan Jesu nikan Jesu nikan lorin wa oni ologbala olowosan eni tin so ni di mimo oba tin bo lekeji bi ya tin wo isodi mimo yi oro ti a npe ni isodi mimo o tumo si we pe ke a we wa mo ninu ke a so wa di mimo ninu ke a so wa dotun ninu ki se ni oju eniyan nikan sugbon loju olorun ki olorun paapa ki o wo wa ki o so wi pe ni toto eje jesu eje omo re o ti se ise asepe ise iwenomo iso ise isodi mimo lokan wa ye ki a wo ohun ti bibeli so ninu luke ori kini ese 95 luke ori kini ese 95 ni mimo iwa ati li ododo ni waju re li ojo aye wa gbogbo e ti an so yi ki se wi pe eni to gbianju to ko ara re ni ijanu fun iseju melo fun wakati kan tabi fun ojo kan tabi fun ose kan eni ti rin jeje to so wi pe o nfe rin ni iwa mimo ko si sese nipa agbara eniyan lati wa ni mimo iwa ati li ododo ni waju olorun o si so fun a wi pe eyi tayo o koja iriri ose kan tabi iriri osu kan tabi ti odun kan paapa o ni li ojo aye wa gbogbo eyi ni iriri ti ani lodo olorun bi o ba so wa di mimo nigba isodi mimo ye ke awo ohun mefa ti a le ri toka si wi pe yo sele ni gbesi aye wa ni akoko ti agba iriri isodi mimo ikini nigba isodi mimo yi ni olorun yi o mu ese abinibi kuro ese ajogunba yi o mu kuro o so wi pe ninu Isaiah ori kefa ese ikeje o si fi kan mi ni enu o si wi pe kiyesi eyi ti kan eti re amu aise dede re kuro asifo ese renu eni ti amba soro nihi o ti waasu tele tele o ti se ise iranse tele tele ati ran si awon mo israeli lati fi ese won han won o npa pa ti ni igbala sugbon nigba ti o ri ogo ati ewa ewa mimo olorun o kigbe o ni ye emi gbe nitori mo je alaimo ete mo si wa laarin awon alaimo ete eyi nso nipa ise kan ti ani lati se ise ti emi ti ani lati se ninu okan re ki o ba le di funfun gbo ni waju olorun leyin igba yi ni angel yi ni o mu ese na yi lowo re ti o so wi pe ati fi kan ite re amu aise dede re kuro asi we afo ese renu ki o ye wa nigba na we pe ohun akoko nigba ti a ba ni isodi mimo olorun yo mu ese abinibi yo mu kuro ikeji olorun yo fi okan eran ropo okan okota ni Ezekieli Ezekieli ori ikerindinlogoji ese ikerindinlogbon
Ezekiel ori ikerindini ogoji ese ikerindinlogbon oni emi o fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi o si mu okan okuta kuro lara yin emi o si fi okan eran fun yin o so fun wi pe iyato ti yo wa laarin igbala ati isodi mimo yo fe to be yo to bi to be yo ni la ri to be la ti o je wi pe yo wa bi iyato laarin okota ati okan eran nitori be bi anikeni ba so wi pe ohun o mo iyato laarin igba ti o ni isodi mimo ati igbala iru eni be ko mo ti an pe ni iriri isodi mimo nitori wi pe o so fun wa wi pe ni akoko isodi mimo ohun mu okan okuta o mo bi okan okuta ti leto o mu kuro laarin yin ohun o si fi okan ti eran ohun o fi ropo re iketa olorun yo ko aya okan wa ni ila bi a ba nso nipa isodi mimo a nso nipa ikola aya ninu Deuteronomy ori ogbon Deuteronomy ori ogbon awati ati bi omo okunrin a ri wi pe ni koko ara omo okunrin yi o gbe awon eran ara kan wa saye ti ani lati sese abe fun kiake awon eran won yi kiake kuro eyi ni a npe ni ikola ohun ti olorun so fun ani wi pe ki a to le di pipe loju ohun a gbe nkan kan wa lati nu iya wa ninu ese ni iya mi sa bi mi ninu ese ni iya mi loyun mi awon kan won yi ese abinibi ti a gbe wa lati nu iya wa oni nigba ti a ba ni igbala ese ta fowoda ese ta sojade lenu ese ta fojuri ese ta gbo leti ese ti awa funra wa ti a se adariji wa sugbon eyi ti a gbe wa lati nu iya wa ese abinibi oni ani lati wa lekeji kia ke tabi kia yo awon kan won yi kuro e lo fi so fun awe pe Deuteronomy wo bibeli re Deuteronomy ori ogbon ese ikefa oluwa olorun re duro nibe bi awon won yi bi won o ba nigbala ko je so wi pe oluwa olorun re a nso fun awe pe leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a di omo olorun o nkan tuku fun agbara olorun lati se ninu okan wa oluwa olorun re yo se ko aya re nila ati aya iru omo re eyi so wi pe isodi mimo ko duro nigba awon awon ti isaju o se fun won o tun fe se fun iru awon omo won ati aya iru omo re lati ma fe oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ki iwo ki o leye ikerin ni akoko isodi mimo olorun yo ko ofin re si aya wa ati ka ninu eberu eje ki a wo ti Jeremiah so fun wa Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese iketa le logbon Jeremiah ikokan le logbon ese iketa le logbon sugbon eyi ni majemu ti emi o ba le Israeli da leyin ojo won ni Olowa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o fi ofin mi sinu won awon miran nigba ti won ba se ohun kan ti a ba so fun awe pe nje omo we pe ohun to se o da o ni o le ka bibeli mi o mo pe ko dara emi o fi ofin mi sinu won bi o ba Jesu pade bi o ba gba okan re la bi o ba ko okan re nila bi o ba we okan re mo ti o si fi ofin re sinu re emi o fi ofin mi sinu won emi o si ko si aya won emi o si je olorun won awon o si je eniyan mi ikarun olorun yo fa gbogbo ikoro tu kuro lokan wa nigba ti a ba ni isodi mimo gbogbo ikoro ti a jogun lati odo baba wa isaju olorun yo fa gbogbo ikoro yi yo fa tu kuro ninu eberu ori kejila ese ikerinla ati ikedogun
Eberu orikejila ese kerinla e ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo iba je pelu ara ile tabi iyawo tabi oko ti ko ni igbala tabi eni ti ko gbo niye dara dara oni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo ati iwa mimo lai se yi ni ko si eni ti yo ri olowa oni ki a ma ki sara ki eni keni ki o ma se kuna ore ofe olorun ki gbongbo ikoro kan ki o ma ba hu soke eje wi pe ati pare tele tele ati faatu tele tele ni akoko isodi mimo nigba ti olorun so wa di mimo o ti mu gbongbo ikoro yi o ti faatu o wa so fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni alaafia pelu eniyan gbogbo leyin igba ti a ba ti n gbe ni iwa mimo lai se yi ti a ko le ri olorun o ni ki a wa ma kiye sara ki eni keni ninu wa ki o ma se kuna ore ofe olorun ki a ma tun di apada seyin ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke ki o si yoyin lenu opolopo asiti ipa re di aimo ikefa o so fun awe pe nigbati abani isodi mimo yi a o ni okan funfun ninu Matthew ori karun ese ikejo oni alabokun fun li awon oninu funfun nitori won o ri olorun lati ese keta ni o tin so fun wa iriri igbada o tun wa menukan iriri isodi mimo ye kin ka fun lati ese keta oni alabokun fun li awon otoshi li emi nitori ti won ni ijoba olorun bi aba tin so nipa iriri awon ti o ni igbala ye ki a tun ma menukan awon ti ko ni igbala ye kin be lati ese keta nisisiyi oni alabokun fun li awon otose li emi nitori ti won ni ijoba olorun ye ki a wo ti awon ti ko ni igbala alaboku ni awon agberaga nitori wo pe won o padanu ijoba orun ese kerin alabokun fun ni awon tin kaanu nitori a o tu won ninu awon ti o ni igbala alaboku ni awon agbo magba nitori wepe won o jogun iparun ese karun alabokun fun li awon olokan tutu nitori won o jogun aye sugbon aboko ni fun awon olote nitori a o da won lejo ese ikefa alabokun fun li awon eni ti ebi npa ati awon ti o ngbe ngbe sipa ododo nitori won o yo sugbon alaboko le awon alai nani eyi o kan mi bi oni kan fi igbala se tabi isodi mimo alaboko le awon alai nani nitori won o jogun ofo ninu ese ikeje alaboko fun li awon alaanu nitori won o ri anu gba sugbon alaboko le awon alai laanu nitori won ki yo ri anu gba alabokun fun ni awon oninu funfun nitori won o ri olorun sugbon alaboko ni awon oninu fufu nitori won ki yo ri olorun bi o ba je wi pe nkan kan wa ninu okan re to je wi pe ojojumo loju re ma nfaro ojojumo lo je wi pe inu fufu o wa ninu re o ni amumora o si ni iwa pele o ni iwa funfun a o ti so kan re di mimo o ni aboko patagba lo je fun o nitori wi pe o ki yo le ri olorun nitori wi pe o je alaimo ilekun paradise yo ti mo sugbon mo nbebe wi pe loni o gbo o gba o gbadura a o si so kan re di mimo loruko jesu eyi ni o fi ye ki o ye wa wi pe ani lati ni iriri isodi mimo yi oni alabokun fun le awon onilaja nitori omo olorun le a ma pe won sugbon alaboko ni awon ti ko le dariji ni awon alai le dariji ni nitori omo esu le a o ma pe won alabokun fun
li awon eni ti an se nu ni bi esi nitori ododo nitori ti won ni ijoba olorun alaboko fun li eyin nigbati won ba kegan yin ti won ba se nu ni bi ni si yin ti won si nfi eke soro boburu gbogbo si yin nitori emi oni e ma yo ke yin ki o si fofun ayo nitori ere yin po li orun be li won sa se inu ni bi ni si awon woli ti nbe saaju yin sugbon alaboko li awon ti ko le farada inu ni bi ni nitori ododo nitori won yo di apeyida alaboko ni awon agabagebe nitori won ojogun egbe eyin je ko ye wa wipe ani lati ni iyipada isodotun isodi mimo ki asi gba nkan wonyi lati owo oluwa ki owo oluwa ki o ko kan wa ki aso wa di mimo mo si gba mo gba olorun gbo wi pe bi a ba gbadura loni yo se fun eni kokan wa loroko jesu eje ki a wo koko keji ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo kikan aramo agbelebo saju isodi mimo ninu romo ori kefa ese ikefa romo ori kefa ese ikefa nitori awa mo yi pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin esemo nihi lo tin so fun wa olo ede bi gbolohun meji lati salaye ohun ti amukuro lasiko tabi ni akoko isodi mimo o pe ni ogbologbo okunrin ati so ninu eko wa wipe ese abinibi yi oloruko popo o la pe ni gbongbo ikoro tabi ogbologbo okunrin tabi ese ajogunba tabi ese abinibi o wa nso fun wa lede to le ye ni wipe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ohun to nso ni wipe gbogbo eniyan pata lo ni ogbologbo okunrin yi bi a o ba ti deni igbala ko sese lati ba ogbologbo okunrin yi ja ka bori re sugbon ni gere bi a ba ti ni igbala a o ri wipe ogbologbo okunrin yi ti se ese abinibi to wa ni inu to n joba tele tele to n ti wa lati moti o n ti wa lati jale o n ti wa lati poro o n ti wa lati se ohun ti o da sugbon nigbati a ba ti ni igbala akan ogbologbo okunrin yi mo agbelebo pelu re eni o fi je wipe leyin igbala ko tun si wipe anjale nitori ogbologbo okunrin ta kan mogi ko se se fun lati ti wa lati se ohun kan won yi ti ko to oni sugbon ko pari nibe oni ohun ti a se kan mo agbelebo pelu re ni wi pe ki a le gbe igbese ikeji ki a ba le pa ara eserun ogbologbo okunrin yi ni a pe ni ara ese oni ese ajogunba abinibi oni ki a le pa ara ese ogbologbo okunrin yi ki a le parun ki awa ki o ma se sin ese mo oye wa nigba na we pe ani lati kan ara ani lati kan mo agbelebo ani lati jowo gbogbo nkan sile ninu galatia ori keji mo fe ka ese ogun sugbon kin to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikeji dilogun nitori wipe bi o ba ka ese ikeji dilogun bi iriri ikeji dilogun bi o ba je tie ko sese fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi nigba ti o so wipe ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wipe eni to n soro yi ko ti iba Jesu pade nigba ti a kan mo agbelebo ohun to n so ni wipe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni won se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo
Oni shugbon Christi wa laaye ninu mi. Wi wa ti mo wa laaye ninu ara. Mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun. Eni ti o fe mi, ti o si fi ohun ti kara re fun mi. Eje ki a wo ese keji ni logun. Oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro. Oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese keji ni logun ki o ye wa dara dara o so wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti won ni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini je ki o ye wa wi pe nigba ti a ba ti ni igbala awon opo nkan ni a ma nwo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe a tun gbe won ro sugbon opolopo lo nwa si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won a tun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni to nsoro bi aye eni to ririn aye eni to muti bi aye eni to mu sigata aye mu eni to mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o n woso bi aye eni ti o nlo awon nkan ti aye nlo anku ete anku ikana anjorun nina anlo gbogbo ye ti yerun ako won kora oni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo Olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba je ru eni be nihi ki se wi pe igba ti a ba pari iwasu o ma so pe Olorun so mi di mimo Olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun isodi mimo ilo mo lo si ese ogun nisisin yi ati kan mimo agbelebu pelu Christi ati kan emi ni to wa ninu ati kan ma agbelebu ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan ma agbelebu oko okuta ma so mo gbo sugbon tinu mi ni wo se ati kan ma agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan ma agbelebo pelu Christi oni sugbon mo wa laaye oni ki si se be nikan sibe ki se emi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara ohun ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo kikan ti a kan Christi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wi pe o wa ninu eto Olorun fun igbala ati isodi mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni afinje ko ye wa wi pe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jo won gbogbo sile fun Olorun nitori awon eso oro Olorun won yi ti a tin ka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia po galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti Christi Jesu ti kan aramo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerinla oni sugbon ki a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Christ Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wepe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo
lati je ki oye wa wi pe ani ohun kan lati se o ni akan ara mo agbelebo o ni akan ogbologbo okunrin ni akan ma agbelebo o ni ife ti inu emi ni to wa ninu wa akan ma agbelebo o ni ife ku fe papa akan ma agbelebo o tun wa so fun wi pe aye ati awon ti o wa ninu re akan won mo agbelebo o ye ki oye wa daju wi pe ohun ti akan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipo ngbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki a ya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun olowa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fiji fun olowa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi a ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo o ni ohun kan ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wi pe a ti ri won gba yo si je ti wa mo gbadura wi pe iriri ko se ma ni yi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wi pe yo je teni kokan wa loro yi loroko Jesu o wa n so fun wa wi pe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele o mu wa lo si koko keta ninu eko wa Christiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni isodi mimo ninu Matthew ori kerindinlogun Matthew ori kerindinlogun ni ese ikerinlelogun nigba naa ni Jesu wi fun awon omo ehin re pe bi enikan ba nfe lati tan mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma to mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihirere o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa titele Jesu leyin gere lese kese bi a ba ti ni igbala a bere si ni tele Jesu bi a ba di osise a tun tele Jesu bi a ba di oniwaasu a se tele Jesu bo ti le se se ki a di aposteli a tun tele Jesu ti ti o fi ri Jesu loju koju li orun a n tele Jesu eni o fi so fun a wi pe iba se ni akoko igbala tabi ti isodi mimo tabi ti ife agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun o ni ani lati ma tele Jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi a ba ni isodi mimo bi a se le pa isodi mimo yi bi a se le pa mo ni wipe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin ninu Luke ori kesan ese iketalelogun o si we fun gbogbo won pe bi enikeni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni igbawo mo ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin eyin so fun a wi pe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebo wa ki a si ma to Jesu leyin ni igba gbogbo ninu Corinthians kini ori kedogun Corinthians kini ori kedogun ese ikokanle logbon Corinthians kini ori kedogun ese ikokanle logbon oni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu Christ Jesu lo wa pe emi nku lojojumo
emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se waasu bi o ba ti ku ba o lo se rin kaakire oni emi ni to wa ninu onku lojojumo emi ni tinu mi ni o se onku lojojumo emi ni to fe gbesan onku lojojumo emi ni to je wi pe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wipe ko fe lati se ife olorun emi ni to wa ninu onku lojojumo oni nigbati emi ni to wa ninu wa bi o ba ti nku lojojumo ni a ri wipe a o ma dagba si ninu igbagbo a o ma dagba si ninu iriri ti atini o ye ko ye wa nigba na wipe ani lati ni ipinu lati te ori araba ki atele ife olorun ko si koni si ikera ni bajemo emi ku lojojumo koni si wipe afe lati te aye lorun mo emi nku lojojumo bon buwa bon senu re bini si wa eyi o je nkan kan mo nitori wipe emi ni to wa ninu wa emi ni e to fe aye e to fe irepo tabi yin lati nu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbegba roke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa eyi si je lojojumo sise ife olorun lojojumo ririn loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti ati fi fun wa kikan ara ati aye mo agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo si bi ye aye raye mo nbe o we pe ki o gba iso di mimo loni ki o se pa iso di mimo yi mo ki o ranti we pe ati so fun wa we pe ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa o ranti we pe a ka ninu iwe mimo alabokun fun ni awon olokan funfun nitori we pe awon nikan ni yo le ri olorun je ki a to gbadura je ki a wo ibere ti Dafidi ibere ki a si wo idahun ti olorun fun Dafidi soranti Dafidi o je eni ti olaya to lomo Dafidi o je eni to lola to si lokiki Dafidi o je alagbara o je oba Dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni ṣugbọn ohun kan wa lọkan rẹ eni o je ki o bere ibere ti o bere ninu orin Dafidi orin ikerinlelogun lati ese iketa o ni tani yo gun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re ibere yi ni a bi eni kankan wa loni bi o ba wo yika o ri wipe opolopo eniyan lo wa layika wa o wa n bi wa wipe ninu awa ti a joko tabi ninu awa ti a duro tani yo gun ori oke olowa lo nigbati ipe ba dun nigbati jesu ba farahan awon wo la o le palarada ti won le ba jesu lo o ni tani yo gun ori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bi mo berejo tabi awon olola tabi awon olokiki tabi awon elesin tabi awon ti won ni igbala sugbon ti won o bo lowo ese o wa nso fun wi pe awon ti yo gori oke olowa lo ati awon ti yo duro ni bi mimo re awon ni eni ti o ni owo mimo se owo re mo se awon ese to de ara se ati fo won kuro ati we won kuro ati mu won kuro o ti di eni otun o si ti di eda otun ni waju olorun o ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati okan mimo ati okan ti ati konila ati eyi ti ati so di mimo o ni eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura etan olorun wa n pe onija ni oworo yi we pe se o ri olorun nikeyin nigbati ipe badun abi o je eroworan o je wipe a n ba won kunjo o je awon to je pe mo gbo won lo emi na ba won lo abi oni iriri iriri igbala iriri sodi mimo aye si sile loro yi fun eni keni to ba fe fi orun sere je lati pe olowa lati gbadura si olowa wipe a n fe ise abe ti emi
ise isori mimo yi ko farahan ninu okan enikokan wa o se dede duro lati so fun olorun eyi je iriri ko se mani bi o ba ni owo ti o ni isori mimo bi o ba bi omo ti o ni isori mimo bi o ba ni awon duke aye ti o ni isori mimo bi o ba ni ipo ninu ijo ti o ni isori mimo bi o ba ni okiki gbajumo ti o ni isori mimo o je aboshi julo ninu iran awon omo eniyan nitori ati so fun wa tani yo gori oke lo wa lo tani yo dro ni bi mimo re o ni eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati iwa mimo ni inu iwa mimo li okan iwa mimo lode iwa mimo ninu o ni awon wonyi nikan ni o le ri olowa alabo kan fun de awon lokan funfun nitori wi pe won o ri olorun gbadura ye ki olorun ki o so okan re di mimo sugbon bi o ba ti je apeyida pada wale ye ki adariji o bi o ba ti tun gbe awon kan ni ro ti o ti wo lule tele tele o ti di apeyida o ti di arufi o ti di elese o ti di omo onina kuna pada wale bere idariji ki eje jesu ki o we awon eserenu se o tin jale se o ti bere sini puro se o tin seke se o tin fi ara re lati ta ara re fun owo agbere panshaga o ye ki o gbadura ki a gba okan re la ki a dariji o awon ese ode ara awon ese ti a fojuri ki a dariji o ki o ni igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ikan tuku lodo ikun ikan tuku ninu okan lohun ese abinibi ese ajogoba gede gede re ninu okan lohun olorun fe wenu olorun fe so odotun olorun fe so di mimo gbadura gbadura pelu igbagbo ki o si ranti wipe emi ni yi ani lati kan ma agbelebu igberaga lati inu okan agbo magba ma se fe olorun lati inu okan ani lati kan ma agbelebu ori kunkun ani lati kan ma agbelebu aife se fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu pelu gbogbo ife ani lati kan ma agbelebu onfa to nfa o lati inu okan si on to wa ninu aye ani lati kan ma agbelebu ka to ma fe awon kan to ndun to ndan yin yoyo ninu aye ani lati kan ma agbelebu ife ti ani si awon ara ale ti o tun fe koja ife ti ani si olorun igboran ti ani si awon ebi wa ti o tun fe koja igboran ti ani si olorun ani lati kan ma agbelebu emi to n lepa nkan aye to n lepa ipo aye emi to n so owo di olorun to wa owo kiri to fe ni lona kona ani lati kan ma agbelebu emi ti ki fe duro de olorun ohun ti mo fe yo je temi a fi olorun sile a fi oro olorun sile a fi ilana olorun sile a ma wa nkan aye kaakiri o ni ani lati kan ma agbelebu bi o ba fe ri olorun ni ikeyin oyin lati ni okan funfun oyin lati ni okan ti a so di mimo oyin lati ni iwa mimo bere a o si se fun o alabokun fun ni awon olokan funfun nitori won ri olorun sugbon alaboko
le awon oninu fufu nitori won ki yo le ri olorun

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Oje ki agbadura. Baba ati nbe ile orun adupe wo pe atun pejopo loni lati keko ninu oro yin. A nbebe fun emi mimo wo pe yo se wa loju, yo mi se wa, yo fi oro orun, yo fi sinu okan wa. Yo si je ki ohun ti an ka ki o ye wa. Yo fun wa ni agbara ti emi lati se awon to ye ki a se, ki a ba le je olugboran si awon ohun ti an ko. Eran wa lowo ki awon oro ti an ko wonyi ki o le se ore ti o wowo ti o si pojojo ni igbesi aye ni kokan wa. Adupe wepe ti gbo ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a ki enikankan wa kaabo si eko bibili wa fun awon ti won wa ni igba koko a fe ki o ye wa wi pe ninu iwe Hebrew epistle ti Paul si awon ara Hebrew ni a tin keko loni ni a se fe mu eko wa si pari bi a tin ka ninu ori iketala ese ikejile logun titi de ike dogbon ni bayi ohun ti an ka ti a sin keko loni won je awon ese ti o keyin ninu episteli si awon ara Hebrew eyi je ipa tabi ege oro kan ti awon Christiani tabi awon ni waasu miran ti won ma nka ti won si ma boju fo da nitori wo pe won ro we pe o je afikun o dabi igba ti won ro we pe ko se pataki popo sugbon o ye ki o ye wa wi pe ohun ti awon eniyan wonyi n boju foda ti won ka lai ni arojinle tabi ti won ka lai wo ohun ti emi olorun fe ko won o je ohun ti o se pataki nitori iwe mimo je ki o ye wa wepe gbogbo iwe mimo iba se ibere tabi arin tabi opin iba se oro kan tabi gbolohun kan o je ki o ye wa wepe gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwe fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eniyan olorun ki o le pe ti a ti mura sile patapata fun ise rere gbogbo nitori na bi gbogbo eya ara wa bi o se je pataki titi de ikona wa ati irun ori wa be ni o ye ko ye wa wi pe gbogbo oro olorun ni kokan ni o je pataki nitori na ko ye ki aboju fo ohunkohun nitori Jesu papa so fun awe pe ki kini ninu oro olorun ki yo lo laise eyi ni afinka nisisiyi lati ese ikejile logun ki o ma fi oju ba lo bi atinka emi sin be yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kokoro ni mo ko si yin emi gbo emi mo e mo pe Ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin e ki gbogbo awon ti se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa ki yin ki o re ofe ki o wa pelu gbogbo yin ami nihi ni ati ka awon oro kokoro yi bi o